Tuna tui vai singano malo se fo laude lele nei fo ya uni fa talo va tu tatu po kalame. Ia fa malo tia fiu amosa fa vitele ma vjamai. Dan iela nel sen fa talo va tu le ma vjo bai lungo tatu po kalame. E va tu nei manua. Sungal fa fika ya pau John Basi brother. Malo si fo moria malo fo lagba ma. Sei lo luce no fo ma fo fa. La ngai le se va fa uta sel matuno. Au tele lo po ani sa. Pe a ono ma si i a le va fa uta. Pe a ono ma si le fa uta. A ono si le fa uta si ole adu unga pe avin kole ninga. E a me sala mo tu unga. E ni sa o afio anga. E ni sa o afio anga. Kawa yo me lo kiri o kiri kiki. Pawalo talonga lo te lo ya u ya ona masi i matua ye ona sa. Ya ola kapi sia sia. Ai pe yo talonga le la ngapi e fo mola kapi ne te mi. Au kiri kiki fa sa mo ala bala to. Tele tele ona sa. Au tele lola i fo tas. Tele lo i fo tas i pe ye ni sa fo tas. Vale o tele. Ya fa pelete fiso shani mai dumal tapo kalame. Ya bol balo tatu watu no afio anga. Ya oila tu ye fokas. Ei ni sa. Ei ni si talonga sa mo pe ki ti ti lo ye yo na

Alicenne, è Alicenne. Being nice to the city lights glow. We remix the culture, let the whole world know. Palm trees sway when the beat go fast. Heartbeat sink when the beat. Legend mga ise mong ikaka o senge se mga. Yeah, sanga balko. Le vento e fuoco. Ah. La gala un tanto tim tilo talo nga fa Samoa. Talo nga yel tatu watru. Tere lo peini si talo nga mi e sa yeni la tu sa. Ya tere lo fotasi la tu pe au na si itai. Ta. E tu unga e si la tu sa. E sa nga ya. Wa man ku si idole va. Ah. E sa nga fa nge vanga kungole o le fali le fa. Ta koi fo. Oh. E sangi koe koe ngofo ngofo pe soli fo ili fane le soli le fane lana ye le fautas talimo tebele wanche leo aluo se fulu valu minuto.

le bailer tai fau tai fau e e oi nei fa to ata sau nei wa mo ia wa ta tango tau si ai le a pi o samo oi le ai e kau si ai le ala ta kwa ia le se sen ale lo ta tu menia tu no tu ata si le me ola pi ia mana ia a mana ia le nei me ola samo ala le se ngale ai me se mo ia wa ka vai ngi ia wa kau si fa le lista i fa wa le si ai ngala to ai pe yau nei ia wa matua tau si le ia ai mai se ala mo te fa atalo va tur tatu wa tru malo na malma fa man losi malo sai fa talo fati a big mama tak big mama le fanteli alo va tu maru ia fa nei vai ngala uli mai no fa talo fati a mai no malo si fo la le sa zeli a tu lima fa talo fa tur tatu tau chua ei jay tau i tua ai jay yo fele fatasi mai tan chou fo me le fe ngai manga luenga ye fo le tatu se pese mo chou upu ata fatalo vatu nesa tavali fatalo vatu le fatasi mai nei Australia ave tavali fa mar sau pele mo tatu ave tavali ngola chele chou chonalu song le mu pau chou tere le man tala tatu mata poto ngola wala ai ele aso sa le o malatu ina na ile aso sa na matua i fatumulia i le nofanga i Otara. Momole au te wila. Momole au te wila. Aka se au keke wila. Elo la sani, la sati na tua. Na ye ye la au te wila na i Otara. Aka, eo i kamai kamai. Ale mele na mana ye, na vave na tari leo leo ma ngai mai leo leo. Mole saonga le mu. Ia wa wa mai ni fa solo atu o ingo le arteli. Ya wasau anga yo tau fasol solo mai otara wa vavela na apa mai ya le malu le malu ma fa tino la tunga lu ngata bofa ye pui pui ya tuai ia ila tu ne te ola vesis a me akama ya e alu alu ai unga mai ala mumori yo ha ka sa uti ti wila o ka sa uti ti wila ya tau tuana ma tatu a fa pe fa fong fong mai ma tuwa e ia la tu alo leo e tu inga meo te te wila fa pea. Ia, fa inta tano, ia mfa soa ia fa nau. Tau tua na, o le si ave ta avale tu lou al fa fonga la tunu. O le si ave ta avale se le fa utauta. E malova fo ilunga le awala. E ne te walu atu ar ta avale la tu soa. O ai la tu ina. Ia fa pea le te fa fonga mai tatou a inga Samoa. E yai ni so la tu fa nau e la vea ila utete ui la fa peidu ngala tele tau tua na. Ona fa mana tu aia te tia. Mo le sao ngale mu. Ai maise ia mo se ainga ainga fifia. Ai tau ona yele tu olalo tato matua ma fa tonu le fa nau. Sana ito yale utete ui la fa peidu. Kama fo ili yaro lua se silpa uruma. Iyo yaro pa ukasi. Oile ai. Ile karangol pa ukasi de ngapea o ngapingir ta vali. Ole fa malatu mo tatu wa tunu mo tu ala lo tatu po klabe vai di saunga le mu ya ma ia mai tawi na fo i tatu i tulanga pe ona yai vai le lelu ngala tele ya wala val pu pingo tatu vai nga los por tasi minuta chano le tulla tasi dalo fa dia pasi di cola ma lo se fo la lei nimo o vi venga ele imuri la va sa tu

au te sa filoa il tatu tunu u e il nei fo yaso il no fo le tua ma no so fo ma lui il tatu tunu u te o mo fai una fantasi ba mai mo ma fa fonga tatu pol glamil nei ole a retoleola ole sai mo mo fo bis fulu valu fa pe o lo fa pe mai o yova o mai ia ina tatu filfilia e wi lava ina pe ole ofu mo mua o to wang sala fe mai e sina sina ia e pe ole kiona pe a fa mangalo o le tua ole upuma o ile asule nei e mafai ona e sau fa pe na i le tua e tele tangata e manatu i lato se ilonga e sui mua mua o lato bolanga ia malelei i lato ona fatu atalia lea o lātou e le tua. E manatu fo'i whapenai a taitai lotu ma tangata isara elu i aso. Na lātou manatu na o tangata lelei lava e whātanga i tutonu o malu malu po mei o lātou sūnako. E na o le pau i o tangata e anga vaa o na o i tutonu o le sūnako. E awaku kangakanga sala e whaikio i ai pei manga avoi lea e le mingau le o mayung i tangata i tutonu o le malu malu. O na o lātou manatu lea e na o tangata lelei e talia e le tua a o tangata leanga e iwi ai fofonga o le tua. Ae kilo, e vaai tu spa ia le fapena a Yesu, ina ua fio mai Yesu, e esela na vaai, le masangi onga feita i tangata Israel, ma fai ia Yesu, se ale me ma fukaila o to wao, ma tangata anga sala, fai mai fo ilisi ali farasayo na fai mai, ina ua saule fa fine murilua uwa Yesu, fai mai lantala, anga se kangaka mo ia Yesu o le tu, se mangu, nga kei lolele, awa tangata anga sala lea, e le te taunga saule fa fine anga sala i kongu i, e te wa ai e ilfa fine sa Maria nga li liu e Yesu e nga sau nga sala ia Yesu o le fa fine muli lua nga au mai e tangata tau ai maa o nga fine nga sala o le fa fine muli lua nga sala ai na faa maa ngalo a Yesu i le tūlanga sa iai o ia o sa kaio o le sifio ai nga ngaui ai nga sau fo ia Yesu e li va peo sau ke ala nga ngaui e sau ia Yesu o le makua sifio ngaui ai na suia e Yesu matangata fowai ina ua feilua e foi mai Yesu e ele sia sia uo fai mai e te aulan tala fai makelo e le fai o fia o mea sa o ke lango nga inga o fia kalia Yesu lo uo lang o ke loa ele mele misi lo uo lang ai ke ilo ele melu ke fefe o ke fefe foi le ongo ke u laku laku ya Yesu lo uo lang ele akoko malisi meo u fia laku foi le loku ai ke mga ufa lisi ili leimu mwolo ula nga ula kwele nga ula kufapenge ula kufapenge yanga sala fapenge ilu ki kilo mefika nga kama kele kala ya te hau ufa ya tulo ile ya vahe ele otangata nga ike nga ike sau yae ma ole mea sili fo nga honga ka hua ili atua olo sau fapenga ya Yesu ay awe ke sau fapala sayo ya Yesu ole anga sala mali lalo mali o langa lalo langi nga ike yae ole mea kongwa nga mga o Yesu mga o Yesu iya lu feilo a ile kulanga le na ete yae o oe ole tangata nga sala awafo ila ole faafika uli tonu ale na nga sau Yesu e diol male anga sala ele isau Yesu e diol ma inka nga kalli fe meditala fo ila Yesu o kele isau mo e malolo a oe mama o tele isau mo e a miotonu a oe anga sala nga sau se i fe kawi marka nga kanga sala ina ia pa u ilalo le tulanga nga sala o iai ai fa ai ina le tangata ma fa ola ina le tangata so le upu fo ila le mo o e ile aso le nei o lo fa pe mai o vai fo ila le tala fe mai o lo fa pe mai o va o mai ia fe mai o mai ia e ui ina pe o le ofu mu mu no ia fe mai e ui ina makua mu mu ula ula o ko ile anga sala fe mai tala le tua o mai ia o le invite ma vala au kule tu tangata Israel le ko kula nga sala nga ia o mai male loko mawalalo a esau male anga sala male loto mawalalo e mafaya le tua o nga suia lo wolanga ke loa o le good news male tala fia fia mo oe e mafaya Yesu o na suia le anga sala bubu ula ulan nga fia ngai ma oe le tua le ala wase mea o fefe a ili tangata esau ia te oe na efe talai so se tasi esau ia te oe ma se avenga e te talia o ia o oe e te aveina lana avenga fa afikai Yesu e te le tulia imato. Amen.

0: Taime le wati leo watoa sifuru lua minuti ya nataya leo leitu lai lua. Awete lola tabafutanga fale nganga ndamu tante ule de yaso. Haa ufia ngale ya tunu iti ute manga aluenga. Vi iya le lifa afta ili ya tuu lana upforforo. Haa tele le upole pole afio ngale ya tuyo tatu loto mani yitele. Leanga o tatu ulo tatu sabvani di neyo langa di telo lu itau mafi itau mfingata. Amu iya oi pe afapele eni lu itau wala ufola. Haa. Ai fa fitai le tua e tofto foina tanto masa e a mai e fuilu tau ai tatu te lango nei nai le nganga o le sosan mai le nganga po iole tua elena o la sala tatu te tutu di le nganga po iole li no aso umal vayas aso umal vayas e te tau un tatu o fa tasi mai le nganga o le li te tolu ina tanto wa fa ti al folanga o ai tatu te tapa ia tatu te tapa ile li tatu te langona fu le mafana fano tatu loto le fsosa ni mayo le nganga le tu tawa lunga tu ile opo kalabi fana nganga mo tatu le sole aso lua le nei pa malo fa te li tatu watu ia fa fe taifo ia oi tai ia tu ta talo lo loto ta talo le abonoi ma fayo ne fa fonga mai ia fionga pa ia le tu le fu tatu ti falo ngolongo ia sai so se fata fa ita ula ma aso la va yesu. So tell you what to do, to bang along to tell the law, pull it all off for that to do. My lord of the fat man. I tell you what to do, so that to Pangamala Tato, I ain't all of my foot of my son, all Tassi, all the Tessimal Tassi far more. But if you tell him after my lungal tattoo, poor Carabin, this is your tattoo funding.
1: Ashik Homes Limited. While it's aiming more morning day, umafai on a rent to buy. A yesel kiwi save a money na etala. E mafai on a mats of so swani. Ole finance mafai on amateur my ile lima percentile deposit. Fatso sao my ilato with our sea fali. Fango fear mavavi. Ashik Homes Limited. Fafso tai my lo shemaima. Ile all watasi, lo fitu fitu o valuli maiva. All watasi, lo fitu fitu o valuli maiva. Ashik Homes Limited. Amata ilia so, musitae au manuia.
2: Otau sa ili se sa mo lo ainga. Po otau sa ili sa umasini tutua pe ile Hilux ma le Ford Ranger. Ule au au nanga ale car city, e fa afai mo fie mea uma. E te alu malauta avali, ua e malie ato atoa. Talia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo fa ato atuanga ile car city, tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoetoe. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
3: Tunga, o whenga whakao elu kawa le fōu maunga Max Eela.
4: Seenga uka amilo eo kilangi. Mo koe fōi mai lawa I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Lea ima o aiso skoe ngā mag ma pa uka awar. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa ya so le kokongi.
5: Le Tire World and Auto Limited e te maua I ta avale ma pa utau ngofie ya New Zealand antoa. Mo fōi se ti mag wheels mo so se itu aing.

ya na ola donation na foi lele maliki lolo ba be fer kausanga e koko ah ah ole pilia onga la touia ya ole mena ya ole ya lwe ya tula fun ah sei vanga dai la tatua on tu moti ya ma onga e galicia ole ono fa pe ya ole tongia tatu pilia ole kala langa e be ona fa ilo mai foi la sonda ya wala vole do silfia tatu matua ole no ya e te tau nau na ifana pa a filifili le leila wa laukoso le afai ma ia e mautinoa o le afai ma ia uma ona fai a ia wai isi fana ioe e uma ifo le lua kausanga wasu ifo elona mafufa e ia ifo ifana wa utalanoa ia a wa lua tolu fati geri ai ese fo le mea alu fai yo e fa penale o langa le di ele o ko kusal vai kimil ki ma sola o sola sa i titi have no fo i tan to do ya e sa ili ye tan to ngal wing o le kimil ni o le sa wala e ai le wo ye ya la fa pele o na yesuia ya le chele o isi have no fa ngal wing ai ton o le ye to no ni sila ya mai si fo to no o la e pe on na ta o mai le ye tan to li put o le fa ilo an to le ni vai ngola woli e lengan tei lea ua faaalia le filagalo le fiafia o le komisina o leoleo o le matagaluega leoleoleo o New Zealand ona o le te leoleoleo o New Zealand o le eso e lē o mai ia leoleo mai gā iā keaukou li ausikalia i luga i o i le itu i matū ia po inā le Northern Territory ma faapea lea ona tauanau e o atu e galulue inā i ausitalia for me, all the tausanga the same via today, my easy tausanga to what? Well, all there were Fapella on CTR to any Shiloleo, my New Zealand, e anga ian to Australia, and I'll do a lea, and I'll wing a fat leo, Australia. Was all a mele, a king, I am gang, I'll wing all leo, if I only. Yeah, I saw a coupe a queen. All melania, all let us who a lavani Shilole. Esenga e pei ona ta umai e a onisiolo fa pe mai ole makwa vala isingi o kokongi o kanko leo leo e me leo leo i Australia e lengan teilea ole olanga i aso faipe ole tau ole soifuanga ia e mwisi aile vavala lata fui manisi o la to wom ainga pe amalanga antule ina i Australia e o maila ile sofa mai e fitus fun malelua leo leo mai New Zealand e au lewa mai alea ona fa mautu antu ina i Australia misi lewa tanto ina i le Northern Territory ya antu ai fo mai ina i Brisbane ya o nisina wanga yane ina i Gold Coast ya o na ole tulanga le leila vore sui fuanga i pei ole yai ya antu ai lea malipek ya ole vai kimbelgin e kap kene koe kalangoa fo i lele ki ngai ngai fingarwe a e fia fia ila ngalwe e la no winga ole makua e fia fia fo ina i tinga lui ai a fa pe foi lele sa ko kong yoki e a lua ko kong orangar wenga oki e sa ul fale e oki he ya ola nana ka ko mbe ole ama fai ngafan e pe ole tulanga na ole fai lo mai ya ole a fo o isina vahen ole a olo ole fia fia ile matanga al wenga ole ole o nishila ina ia fa pe leo na toi tau tau fia fia i tanto ule ule e pe ona utawina il kolisi Wellington ya mfa umaye ya eo mailo mula wali ya ya lele onishina vaenga ole so ya pole ni fo yu yasu ole olo i New Zealand ne ya lele fo ya onga leo ole tanto wafo ole tanto awule ole peleki lele yo Dave Rennie ile mai ai leo le o antu olana au ile playoffs ole tamu sanga la kapiyo lo fai tono le antu o ya pani le ya inisio alo o peleki o lo ta anu ilana au pe o na yele li o Brody Retallick ya ma le suka mteni ya Adi Sever ya ole la e famayo lo komala na au mole venye so jasi au le malanga mai tono li usila e fa pele o na fai inisio na tofinga ilano o lo na pulo lea o le fai ya fai ya onga o le o peleki ya usila ya elenga chana ilia o lea e tanto te fa talitak ile taimi e fai ya ile filifilinga o le awala o le peleki ya ma o lea la wa mai o le chanlo doa fo ile sunga leri fai ya onga ya Dave Rennie ile sa ave fo ime fai ya onga o le peleki tausanga ua mavai champini ma yele on peleki le tausanga o le ipo le lano langi ya fa befo ine marui aito mfenga le blues ile te le tausanga wa tona yatu le li fai ya onga ya Sir Graham Henry
o le sunga la ya Grahamhin o ia lea o le a avea mo se tasi o se lekta o le awale o le peleki ia lono wingala o le fapea o le makua le kakaunga makua le leile filfilinga o le o le peleki o se tala ya Richie Maunga Antonu ele a wai o ia inisi o ta longa ia mua mua le o le peleki pe te yane o lo ye le fap moe moe e tauna o antu ile tua lea ile Northern Hemisphere o lea a fia antuai ma Afrika I saute ya o wafampelea o navano maile sunga ya ifo ya Richie Maunga e tutonu o le tatu au lea le o le peleki ya o le kousunga fau lea tamo sanga o le ipo lalang le tali malo ai au se talia o lono wing o le so ia po le tausanga ni tapina tuai mo le kakoa ia mo le na tausanga fau ele o la tamai se taimi e afo e malo si ele li o Will Jordan ia fa pefo ia le li ia kapteni ia Scott Barrett o lono wing ia o flankers ia ia il taimi ne ia le olpeleki anto aila maltula imai a le kangaka le a isu wafa ia fai ngā nuku le masa inka alo le tulanga o le senta o le wata alo le jamine le tulanga o le open side flanker po le numero fitu a le Crusaders ia tono isi ia tangata o le la sitsila ia ia le sunga le li ifa ia unga malpulenga le olpeleki a o le ifa a iloa mai ia le auna in tolus ful montupu ia wanta apenanga le olpeleki talonga ia mai le masino yulai o le nei foi tausanga ia o nisi na vaenga mo lo si le fia a matan toi le tantu mafutanga le nei vaenga o la wauli fa manuru watu ia o le lava o lo ola inesi kemir kanko ala leo ia ma o le nai toi pia tu foi isi tei o na lo feia ia mo meo test a lo fei mo meo fa tei tei nga foi lele la wali ilae fa lele ia le tantu pou wa mai ala nga luenga o le fa pupu ina o le pou mantua lua pou lai tei wa umala nga luenga wa ave ese mai lalo le si afo le pou lango fai skuai ia le temine o lo feia fa tei tei nga o le mena nai pia ma o la kuel kanko a le kio ila uta vale ia malau le itio fo ile fane ia lava mai pele on sai ala tatu tunu ngai hulan Facebook YouTube malika ko upenga tafa ilang ia wala ufa funganga pa vo wina tani yelu tano fasina leo e sita tango moa ia le viongal totoli ia tofilau Jeffrey tofilau ia mona pola ala mali sinai topenda ina isini ele masina fo wa ingi au lau se fa se usu ia

Baby, you're my sweet fitu, be rude on a tile, only to lie fitu, only on a tile fitu. Ole we not muli muli o tanso tala e pe on e pa punga e le sole tu lai manu mani tu lai sifu ma lua so yo inga lungo le wala o wapo klen panga solo ale namua silpia lava le manu le tato atuno o le saunga le mua ngai moto le malawa o le pao ngai ina telefoni ta wole lo le mua le pasia mo ni ke le ilopo e saulu ka makau mle angamale ya tu di ailo sa opkau ilo ngā kong ta wapo le matala I tato tu la pono ilungo le wala le zisi ilungo tu la pono lai tu le alo papa slow mole traffic mai anga ilungo le alo papa ya mese lama pe kene tanga I one wa road ya pe pe mani sa mai tai e o pani anga ilungo le alo papa o na consolation drive po loka mai now sir feel malor ta so no pe pe mani sa vai ngai devil port ferry nai yo tau ku le mal picking o rato sa ya wa po ko or kai ya mai nga luar tau langa nau fo ya tu ya pe pe mani anga mai tuota pace water Takapuna, Hesmere Road, Milford, Yanga Yatu Pasi, Yale, Mountain Asangas, North Shore, Orem Quas, Lower Traffic, Le Muan and Lunga La Papa, Sangare Mu, Anga, Mountain Malawa, Yale, Sangareta Langa in Victoria Park, I Lunga La Papa, Walk of it. Yo, Casa be inga, my annually, La Unga Quick, my fear, yo, I will call Caraco Casio, call Wahoo, get Ukupus Fala, Lambe, I fire a block of Victoria Park, I don't know, Papa, Savanga Boy College Hill, and I is Travels Road, Herm Bay, Ponsabi Road, Olmqua, slow water traffic, paper man, yeah, or Savanga Lincoln Road, and I Henderson Moore. Lunga Clinton roundabout, Mangaya, Rolling Layer Traffic, Passi Wai Kumete Cemetery, Wawa Uma, Single Esso, Ya, Moloa Inga, New Lane, Lane Wolf, Yalamatanga, Yai Tiverton Road, Wolverton Road, Longovinga, Ekianga Ilunga, Ya, New Windsor Road, Moa Mayora Road, Gay Fork Road, Motobanga, and Mingle Bridge, Ya, Pepe Man, Yes, Tanga, Yanga, Inga, Litano, Oa Makua. Slow water traffic. Yeah, ma tua bars full ngai kia rui ngai de se lau. Ngai ngā maka ko kemos ngai yo good smile. Ula ngai West Auckland, Auckland Sifo, peta ngai po North Shore. Slow water traffic ngai le chano ngai Auckland Sifo. Sawi po nsebulia ngai Great North Road, Western Spring. Ya nga ya tu ikre great no frota nga ikre lin ya mawa kulora city oi so mwa slow water traffic se ba inga inga Simon Street kai papas Manuka Road Remuera Road Middlebank GI Belgerton Road nga ipe miwa po Ellerslie Highway Mount Wellington Highway wa makua le mua fasoro ako yoi ole ong sa ira mpai pai manie umai mauta malawa Ya, angai mai loi Manuka Road mo mai Queenstown o neanga. Ya, lo mingo mingo bridge. Ya, saulo ya mako ngei karo kalo mai. Pasi mai le radio sa moro tautua mo oi. Ya, angai turo I na I Manurewa. Ya, south moro ngai ma ngai alpro traffic to sa Takarini, Papakura, Manurewa. Ya, umai lo manu. Ya, fiafi, stai vainga nai lungo le awala. Ya, ulava por klami pa ngā solo. Ya, leila wala saunga le mu. Tau no umanu ya imao ta malawa. Ya na fa fo ile or bi inga ile tu ile na lofa maro na lei le u ba ba tu su to bi dute ona tana le tu la fi tu tau tu ale radio samoa so bima e ba to do amo fa tane le u mai fo ile nga be nga sa pe u tane ta to po ma no si west oken ta to lu nga ko yo la marca ko yo el ta ko 1593 ya ma no pa le ma no sa maro ta to no fi fi Be ileli o me leila wa tātou te maua. Ia maamir bi ingano tātou tua. Pata lama tua la tōru tātou tunu. Au kilani manu tū tua oi o tunu e mao pia lama ma futa mai ai. Leo pinga longa tutofi ale tua. Ia pia poi atu asin sina o lama na yalom whanau. So se mota ngase ngase I mota malawa. Lua pia nan pata o tulia I ngase ngase o tino. Ila tō tuli pasa langa iso stress. Ya, abel so apa man manor ta tori o Yesu Kristo pa ta lofa twile ngang pa lolo ta lofa ta lofa ta lofa lava manor fo lau manor so I fom ne pa ta I le tua I lan pole pa so I fuor to so I fuor lolo ta tu le uta to I ma puta I lungo pa ngan e I le tau tua pa wa le radio Samoa so lima I va to wa mo tau tua mo I fitu aso ba yaso Luas for five to laugh at a little bit, la toy lunga apia for linga, yamalunga YouTube channel,
Yeah, ma lo ma puto mai si na leo ma si onto ati na ya lo salia mai Island Bay. Ele la mo Wellington ne ya ma lo la pa tai ya pa tano va to ya Juna a pu mo ma la inga ma puto mai Brisbane Australia ya lo pa mo to u ma la ma e mo ria la ma pa sa ngor ma lo ta to no tar fitu au na to muli muli o ta to tan la e pe on pa ponga ele so musica no

Ia wa uma. Me fa ta va le o na fa ma pon pa le o po le ngale radio sa mo fa mnia. O asu so I fon malo le tino I tamati na. O usu ma tu fa pinse o le na fa na witi o to uma fa mnia to asu I fon I le so. Anga lele matayo langi to I fa popo nisi to sana stele. So I fon mo lai. Tanto mana tua pea. Ia bea pe tanto I faya lona pinangalo. Maria tele to wasai fua, happy birthday to you all. Si fong maria se awo ya weno, yoi. Se ulo polonga wale aise me anopo.

0: Ole ma vai nga nga fali ko masanga. E fa popo aso ele o nia so ua. Ai o aso fo lau fo I ele ku ua. Ai a kaili le makangi konga pe kaili le siwa mouli. Fai mai e lao lao le vasanga I aso I sui.
1: Yeah.
0: Ai faki maangalo le awa ngai sali murianga. Fafkai le lofa maleanga le leyo le kua. Ua faki maangalo me uma ilo nga lofa malonga anga le lei.
1: Yeah.
0: Sala lafo I le kua le ngava yaso wa kua ngai yaku. Samoa. Ongo le faa moi moyo ngai ki nga. Ia e fafkai le kua. Ua faa sopo mai le soifua ngai ki nga. Ia e mwese foi. Sa moi longa wao ki kele. Ia. E ui lava I ngā lua lua ngia pēr kā kō whai ngā malanga, malanga le maliu male oki.
1: Yeah.
0: Kā kō ke le, o pule pēr le kua le soifua male ola. Kā kō wāo ka ngā kā o mau le ngei lalo langi. Ia kā kō ke ngā ngofo fō I eiro kā kō kaimi. O I ngā wha maise le nganga o le kua. O ngā roa langonga pē I uleo langa wāna au I ngiso ka māma ki ngā e māsangiai. Pa kā lofa fō I pa I o le uwhai ngā luanga kofia le kua. Yo ko faiva masangi lo fa kunga paulia I pua ma maoka ma fa kunga paulia I faka fai kaulanga fia ingor kala lei ia I kaingange foile pa ia o Samoa I o nga mulia uma fa lupe ia I le koe au fanga inga au pa ia I kumau ma usa I le avea ngeia fiasa ia lea ua o mai kai mi masangi o le porkalame o le vau filfili I lungo le le kio I po asa lua kai kasi Ole ma koua kau kau le mau mo se ma kou kua lalo Samoa a kakou wha soa. Ia e mau ese ese le ak ngu.
1: Ia
0: le wha soa wha kamali. Le kou wha ma le wha kou kanga. Ia ma se vai vai o le polkalame. Inga ia mongongi la kakou wha solo. Mau ai leo se ai o le polkalame. Mea lea manguia lau wha soa pe a wha soa mai lungo le kio pe a kalaku le kakou lainga. Ia kalofa I lau fionga I le. Il kaulangi. Ya, kalofa foi kelainga ya. Of po, koko vai kuku leo ma fuka mai. I melponga ya skalia. Ya va pe foile. Fionga le mapu kaulangi ya kaiko ya lo kai mukali ya warka ko po kalambe ngai fia fi malo soi fo.
1: Ai.
2: Alo, soi fo mbia, no sa zelua. Ke o kaulangi, ke o popa, ya ke ho lo kalainga. Bueno, malo soy como mal langi ba. A lo voy le cocu y le tru.
1: Ya, fa caro fa poi. Y sale aula. Le maca cali fa pe ange y fui le co en él la bombenie fi. Ya al mes de un cago le o ma va ya. Ya fa caro fo le o fica la ia que sa vulu. Ya le ca cu fa caro fa langa.
2: Aroha.
1: Al fa fonga anga le tunu ne fi. Me le gan farol.
0: Wa marulu wa o me fol kau fa ku ku ka ar po pe a mar kau ya me ponge
2: o maia kau e mo ya la ro ka ku o le vai kau le pre kau marulu ya maia ho ma ku ngi me ponge o ngre la sa fa ye fol ma ku ma fka no wa sin sin ale tru ya maia ho ka fia fia ho yo wa o que le vonga I kamam ki nga ma ko ho isa kala mo mai akau ese lua un le o mori mai ale nga nga fa skai ta ko por kalambi mori mai ale nga nga fa skai o ngai ki nga ma kamam ma ko ka ko por kalambi pai mai lava la ko fo ko nga malole un sa il ke le fa fika uri ka ka ba ko la ko fi nga lo dungol ten ka vai la ya o fe ko ngai Ko inga mga ilo makua iya or kaulangi mali. Kala nga iya dun buwa kong masang. Ako ke fai me koko e lava iya umay hon nga ba yaso. Kori mayaro fa anga ma. Bon may hon lako fa atal ka koko kalande maron nga nguwe.
0: Kadi. O lua mo le fio nga tswafa. Ah, o le malu nga ki lua ko lua ili.
2: Ya, ya nga.
0: Ya, masalo e. o kako mai ka winga ngai kaimile le fanga so longo kako likikikiki sambo se me ka uwa foila nga kako fa soile pol masinga ku yonga kuwa I upo e maua mai I fanga kamor kikiki ah, le nisi upo le akungu e maua aile ya waka makamaka ku sambo I le koe la langa ingo kikiki fa sambo ya ose fia fianga foile ila ka ikavoi makamaka ku yaile Limas furmon kupu au limas furwongo au ye lenga lo kauvai kako yo kuma salo po yese au ko fioanga per kaulan wa kele lo ya lo popo mo se au kama ki le lava pe
1: ma lo va tai mole ma na ye tele le fo le matumata tu le Il fanga solonga por kala mer tutu tas.
0: Mandi.
1: Mo mole a pol fafta il komiti. E la tuta penanga wa lu mo ya ele fango fie. Limas furongo a wele se mele kiki.
2: Boila.
1: Yo, ole mo tuanga lu nga tele el tau fa besanga ina mal fa tu longa ina. Ya wa so se fa mo moya. Ya ya fo ye fa fatal tu ma ya ne fa mo moy. Ya tu msalo mo tau pong ele tunu. E alfa moi moi lor kirkit ah e la peon folai fitalai tu savenu e le man nei o le amtanga mal fanga songo le uto la langa mai yo to la langa mai le fanga tamalol kirkiti alo tatu tu nu ape al talonga le sa ma sani tele ya ya o nu pe o ya so talanga malai ma talonga foi e va o nu ya e al soli ta poing Orka longa le ama kalo san ko ko fuse si kon olfale. San ko soli fal kapo. No. A umba voi wa pati le aba ma lope fa inga pa ki ale ap. O inata tu ti loi. O le ta longa le ta po ia tele le tunu. Ya mesia ya na tu asin sina ma na tu awa. Lango ma me ti sa e fa fa il malo. O ta fa sola tu finanga. Ta otol por kalamo le ni tu sanga. Toela langa ta longa wa wa matona mo mali atu tu pulanga wa mbai ya fa fa mole nei por kalame wa mai le wa mata mata la ta mai ti ata to fana il meta ul kil kiki wa pe por ale ku nga wa mo mo er ku ar sam wa pe ala mo lo le ya la e alu lo le fo le a ka mo er ka ka ku ngi ya e Pe ta tu ma sani ma le tele ia bo la le foi nga ma le le no fa solo a le por kala me ai ol tutu tasi e to lo pu lo ile il foi nga ma lo fi on al palmia ma lan capineta ia ma le da to mo lo nga lu ile yo la ile a ol ma kung la ile lo le yo amo
0: e
1: la ile lo le yo amo la sau ia ole si a ol a ol lu siliva a ol na mai se vai ia ma le a ol tani fo le vao Au nā mai sabai ta ilo ia ma le mangoi fōa ea mōle. Ia, pe lima e pe ono au mai sa ele, nean te wo le maua pe au nā leo te tau mai taua o la tō suafa. O la ia ia, au la ia ina e la e mai mōle tamarosanga lea. Pe on fitala ia tu sa venu.
0: E pe on sa ngor kaulangi. O lea voi. O lo va ia kul va aso maka maka ile diki va aso kulea mal va aso nga va aso ngai. O lo va ia kula ile puru lea sa sa wela wala makongu la ingi usami. Ah. Ia o lea o mai ile ia au lea le denga sa ongo ile fio ngal kaulangi o kangi fol va o lea mo sifo o le maka ia ma le au mai kua I fangaloa ia ma le au lufilufi hevi tama ma fa umala ya kalongo pur games o va kul kaulangi le wa wa sao mai ilunga le le ni sami male au le al kangi folva pe wa lu au sao ilunga ah
1: ei
0: au le me folang ka mai kawinga ile ile la ikio ai mo we o wa sui mala le wa fanga ah o le umba ai le me le wa fanga ile ki wa o le alu ai lunga le polembo ki ngoa sa po ia wa pe o mala ka ko ngi O loko fai me pisa paka. Ia wa, o liki ya so ia, ala ve alor ka ka kwa e ko pa ur sam e fiu le pol mama e pe a pe ka unu ngol fale apa po unu ngol ulu e fiu e tuli le ya almela le ka vai kuya or ku a le wa a
1: fa mo mo kwa
0: or ka po inga fo el ma ko ngu pe on ka po il au nge iri wa o fo sa o ka alo le e ngi sam a sa mo o le si ke al ma ko au la fa fa fo ngo mai ma ko ngu au le sa ngi si la ge Ah, ka alo la ingu sami, ka imi ya pe ama si I kofa ma alofpo. Pe kengo pe kimu pe laale mea la ke kukuma ya, kengo foi failan.
1: Eh.
0: Ele ma fai nga koe ku ilunga sa ilunga e umanga ka alo le au. Ah, fako am fai nga koe vayo koe fer wai se.
1: Ah, liela.
0: Se kanga ka pe aung kapua, ele au aseo aseo mako ngu. Ia alfar kapua ya, ele koe solia esis.
1: Ah, liela.
0: O sai o o kako kiki kwa sa mole o ko e vai er ngai kai ya nga o le lau le yo a mole a wor ko fion a
1: ya nga
0: de ke le o sa vai yo ke le lo ya popo po la va mose au a al fai ku a riku kan
2: ke le o mai lo o ke le o maka maka po I ka lo vai o le o ke kiki
0: ali
2: ya nga o le ise Facebook
0: o Ya saola.
2: Eh, erfarvel.
0: E ke kausi la fio na le mea ma foile ngor ko au. Le leng fa ngor au la ko le lau le yo amo.
2: Lau le yo amo.
0: Yo wa. O le amo sa. Ah, o le amo sifo. Ya fa ngor au tu ko ngor le lau le yo amo. Ah. Lo mina e kausi la fio ka ulan.
1: Ya wa ma foile El telefone ya tu imanu amoa, ah, wae muni muli el wakule. Le toi ina, ah, le meia wole vana ya, ah, le fapese walu seyo mata mata ile. Ile ave mayo kala le lauleyo amoa, ah. E wape le lauleya yo amoa, o talanta falongo ya ye, mele il fale mai tuo sibi.
0: Yeah.
1: E amata tu ina, le meto si ufanga. Fa solo tu ina, na alu watu ala, yele alu watu ase itawa yo, ipopua, ah.
0: Le
1: lawung yonge le lawung yonge fo le sa badia ile ile au ile voltil te vai fo le pe le asole la ah e taule pupulo mata
0: eh
1: fo le ong yonge a kole mer ah le mela na fa te fa ro kolai kala ko fo le mel nganga ma fuai
0: eh
1: be nganga ka o le lawule le yo amo ono le one one
0: ya
1: ma na ya to ma na ya mama fo ile le ya ai pe ia ele vai terminar o mole manuia foi ono tu manga tangat ia ele vai terminar ne ele o te fo ia ele mesa ia ele amtang ah ya ala na fai no ele ole la ole ia mo ina la na ia ole ia mo sa ema le mo sifo e pele ole mo sa ele ala tu itu sibinga kama o sai pipi ala mo sifo nga la kuilango a lui kopopo
0: kopopo
1: Ya, na o boingo fole faingo ya pe o le tauna na fa longo ito in o le lau le yo amo e maka kwa ko sibe kawi. Ya. E popo.
0: O e ka o le mele o le ngo mi pai pai. Ah.
1: Ya.
0: O ka sina ka sina ai ku le inga le sao si o kiki ke e o ku yo le makon. Ah. E man ku le
1: se nga ya maka
0: le ngo mi pai pai vole mi vi mel pesele. Le malai pa pe o kion.
1: Ya, ai se sa no yo la se fi kala yali ku sa vang ngfa fenga ma wole. Le swa fo ngi sa.
0: Yo, o lo ke ka ngwa ku yo malai ki tiki. Yo. Yo ma po ai ale, le fa ma ile e se nga ia e ka alo lo le ka le se ngole la. O. E ke vai ku anga ka ngaka fo ia nga I fi anga fo ma au ma si ya. Ele masangi long yong ya kau pula pula vo ile le senga ya mak ya kamo masangi le le ngonge pe ya la ka alo maka vo ye kitiki masangi ya long le we sa ngolo fio ngol kaulang ile kule ngol le vo we fa makala inga le aka ke le se ka ko ka upu ole ile ngi sami ya fa mangu ya kule ka longo ko ko uma kolu malai ka lo uma malai mumbua ka ko au le wa manguia malai mumbua ya malai longo lua malai longo kolu ngai lo ai au lo lafi Ah,
1: lira.
0: Ma mulia kule. Ma fil filo Samoa ya ma perfoya. Lo ngai vai vai kako au a. Fa ko ila no kiki kako au la ngola lo mo malo.
1: Ah, lira.
0: Ko foi manga kule me wo yaile. Sem pingi le pul ya e. Ko fa ko fa ko mo le numa. Au le mele wo FC di ai. La ofion al kaulango. E ko kele ngisi on ma ko ku malo ma. Nisi fe loka alo lau kirikiki ele malama lama ka irupo lako sila fiel meanga mafua ele ngola ingi usami ya sa fa makala mwomofo ilungo likio le sila fiel ufpo ole ingi usami ole mea anga ako
1: alie
0: ke mga kuwa kawa fo ele ka ungu urkana leo ole yei maali koa iya anga leanga kawa ami maya irko inga ile o mai ngai fasi a anga ile ile me foi leo ngamali uai a
1: ia la
0: ia or kemi nga nga oa anga ua ngofo ilu ngole maunga ngofo ilu maunga ia o aku a inga kaumari a koa ua si o lalo le maunga me lea sa kausia ia anga I kemi nga ilu ngole maunga ole maunga le maunga lea ma fafai o konga ngiu ngiu le kaiao ngiu le uli ngiu le po ang kausia ai Ya leanga o loi lisi va veo. Ya mi folor kanga kaya si aki la lo po ya ya kanga kaya.
1: Maliero.
0: Ya ifunga, ya le u mo moe. Ah. So sola lo anga. Kasi ya kulanga ngo ai le mo ai lisi. Ah. Le si fai kau ya anga anga kulang kas. Sa u ale si kul kulanga lea.
1: Sa la kulesi ku
0: ai. Ya malama ngut kayo. Su ya kunga. E ko kasi ka nga kale sola a suya kule mbonga wole imases a yo nga fo mbo wa imalesi ala nga upu fa ka uya nga wo mowa
1: mowa
0: wa anga kulang kasi
1: wo
0: mowa anga a anga ko yo pi me ngo yo pi e ula I kanga ka ya nga ola ingu san a wala nga pi e ka ka ole ngola ingi sami ma pia la wilo ong u fa ngola u kiki kia si mbako ngu maka u kulfang
1: maka u kulfang
0: fa ngola lo le u kiki kia maka u kulfang ia le la nga pia I lo ai lo le ngola le ingi sami ko fa mga ko ya le meyo le me a ko wa la a u lambangi ka ka mbe e le u wangi foi la u me ai ingi maka la le Ia ngai mea nga ngau whamakalo me sifu elu a mailo Ika ngalo ni mea nga
1: Ka ua kele
0: Ni kako porkalame
1: Ka ua kele le whamata la ino le mea na maua ili suafa Ta ua tele le whanongo longo mai tele fo ilon ta ua
2: Ola
0: Ole kulanga lea ole Ole kako upu lea maua ili kako kalonga lea ole E fuar kaer kea.
1: Fuar kaer kea.
0: E le leifo e le whaafonga mai a kupulanga I e kemi e le ka alo. O isi fai kau o le kangaka lea le ka. E fai e le upu lea.
1: Fuar kaer kea.
0: A o le loka I ka I lofo e le upu lea. O le kangaka le kofi e le au. Le hanga sa kofi au fai au e le mako au li.
1: Le
0: whaafonga mai le mako ngu. Le mako au. O ele ke kofi au, e ke iloa umakai ko kongo kou au. E ke iloa kangaka ele leika ele sumu. E ke iloa kangaka ele leika ele paukas. E ke leofa kangaka ele leila kou kape au ma ele lenga kaa ngai kua. Ia, e ka alolole au ya ke vaya kulfaa ke ela yo. Ia, peya alko ringo le vire fai ngare sumu e sumu wa.
1: Sumu wa kemiu.
0: Ia alo, e alo faya kulo ele au kamaka sumu le. Sao ole kare sumu la wale ke iloa le leia le li le. Ah, kau kuanga. Fala vea mo mo le polo. Ah,
1: kasi ngai mo
0: wai. Awa ngau ka. Ngai mo wai ngā upu. E fuar kāri. Kia, ah.
1: Wai kalangoa ili mo melo le kanka kā sumu. E. Mantua ili le kanka sapari isa ia se ngoi akualangi.
0: Ia.
1: A masalo kulo a wha fonga mende se le fiang. Ah, kuul kamanga koi ki akusa male ubi ulang pake.
0: Ia.
1: A kāwhila fwai.
0: Yeah.
1: Ai kua ele mei olo a.
0: Yeah.
1: Por alko e ngā sumu sau.
0: Anilo.
1: Ele e fikil kilo alfa ke ele vea alpo.
0: Ai
1: fela fwa.
0: Yeah.
1: Ai vai e por alko e ngā sumu sau. Ele ngai fapea e fapea ele ke bea kue alu wanga o hule pe ka.
0: Yeah.
1: e vai kul fa ke e sel mele a riel polo a o malis kama makua a ya mai sa oi ye wa lis wo upo ma wa ir ka longa le a wol pa omos o ai koi fo me ko o per muru
0: e fai fo langa un au o polo ile olo a langa un au o pake ile ver polo
1: ver polo
0: a kasi nga upo ma wa i e fai fo longa un au ile o ele di ka ele vele le polo lauka ala nga nga mai le polo la ke mai o ele vele olo
1: a sa ole ya la sa nga fa la ve mo mo al polo pa wal me ya
0: a si le sila nge ka a ka ma le ka nge la o kiki ke nge sila a e se a sa ve la kuska nga ka ka la makanga la kloa aru la kolka poloka poloka poloka a e o mo le ya lo va mo mo ka va ko sa un pakele ile kanga mulmuli ya ka ko ka ka wa nga ka kitiki fa mangu ya ku ya kitiki u molo ka wa
2: ya
0: wa ka ko fa mangu ku inga ole ole ku ko ka se ro ka ko ku ngu ya a wa nga nga ule malo ole u pu fa ka longa o fa nga ka ma ma sang ye ku pulanga
1: mali
0: ko ma ki ma ka ko kitiki inga ya ma sang ku pulanga ka ko ku ngu ya ma ko wa fa ko ma ma ya kako se el kako mkau po alof po
2: ya
0: kako se el kako mkau masangi ole afoi kako kalongoe ole sa kako kalongoe le kolu vai aso kalua i faiva ole alo alo faiva ole alo alo arngei vai aso sa moa ia la kako fasoma o kako kalongoe i faiva alo fanga ia po ole faiva kuringa aku ya ya ingai upu e kasi ingai faiva e kele ye ya langa upu e kele fo ya i mua ngana ya ole vao ngana o sa mo ya mai fao nga e kele o la unga ma ma sa ukama ya ele of ele umma le vaa so ngai ngakap karkala angar kele upu or kako nganganga ngai ala ngai upu a filfile por kalame kako ki faa soa ai ole upu mo mua ua kaa lii le ngafo wa au mamao. Ua kaa lii le ngafo wa au mamao. Ole kako upu longa lua. Ole kau kaipoko e whaangoka i mafua aile ole lau amangu. Ole kau kaipoko e whaangoka i mafua aile ole lau amangu. Ole kako upu longa kolu. Wala ang falar kau kai o le fia pale ko e fia sisi. Ua falar kau kai o nga e fia pale ko e fia sisi. Nesa kako upu, ua ma kiere lau mea o le vasa. Kiere lau mea o le vasa. Kako upu longa lima, ua kau faipu ea le makila ma le ofeloa. Ua kau faipu ea le makila ma le ofeloa. Ma le kako upu muli muli kako ke kalangoa ai. E longo le foe muli li mufoa. E longo le foe muli li mufoa. Kai koma kako kalangoa le upu lea. Ua ka ali i le ngafo kua a au mamao. Ia ua ka ali i le ngafo a au mamao. Ia. O ke lo upu ngei e whaka kau kongua i kaimi o o alofanga fo i e i mo wa alo ma a e le o upu le o kaimi ngei i wa wha hoka ua ngei a o upu e whaka kau i kaimi o kuringa aku fo i e i wa alo ma papau a o i kai o le moanga o le ka ali i le ngafo wa au mamao alof po
2: ya ole ole kele a upunge ye ma dai ele polisi kulele
0: mali
2: ele o yeso fama mo ole kumbo mua
0: mali
2: a ele kule mun mule wa tau fai ku el ma kila ma le ofelo ale la wo ya
0: mala ayo
2: ole ai epe ya ole ku masang ya ko ole un pa kan wa ta ko ko kala me ale le yar to fa mana ali ya wa fa fo mo ele tu pe ole ole makila male ofelo mo be ofi ah alo ora ye ole bau fa pe ole makila ole ko inga ofi fo le le pu pu pe pu pu le ofi le ka ole makila ni ya ole ole ofelo ole ole ole ofi umi ni ya o ko inga ofi la ye lo ofi ye fa nga ka pai ar fa nga te ro mai mai ka la ile un moi mai ya fanga fo ile loco ka ya va pela e ka fo ai uma ofe yero le ofe poco uma le ofe mi ya longo vinga o ka mo inga ke le ka ya ha longo vinga o ka fo tu el mo kilo mo le ofe lo le ka fo ai ya ku ile ile ofe poco uma le ofe mi longo vinga ya o se me o mo ia
0: ali lo
2: ya ole aya ku ula nga na pa faila unga ma esil fainga ano ma la fanga ko nge kale se ole ku e o ka fai ku se esil fainga ile ro famle ang le ole ku pa pelo le ku ku la fa pa ka inge yaso ole o ka fai pu el ma kilo ma le filo ni to ko so i fu ma lo ma ko wola pa ta ile li io fa ma inga ole ku ale ku ai o ma kilo ole ofe popo ole feloa ole ofe umi ya ole fa mala manga le ole ole wa kau fai pu ya le matila male feloa ole no winga fa tai ole wa ta kau fai kusa ile manu ya tu sa ile ofe male anga le ole tu ole so ya danga le ngo ma wa ku le upu le ngo mun mun mai ale wo wo ya ila ngo isi upu e ya ka ko kar ngo mun mun ya fa bo ye el lo si le fie upu ma le fo ta ko kar ngo mai fo se pina ngalo le tsu
1: Haro.
2: Ola foi le upu mo mo.
0: O ka ali le ngafo a uma mau. Ah. Le upu le o kau fai pu el makila ma le o feloa ah ok au fai lo fina ngalo ah o fe lua lo feloa lo fe umi ah makila le o fe pu pu ah ya kau fai pu ea wa isi kaimi e kua kuilalo a o sisi kau kai le o fe umi wa mamao ke le foi lele wa ah kua inga o meilea ya fanga lole lof pupu lenga wa ko lo sau pe or kai mio lo wa kau fai sasa le lawa mangu lo wa mo mangu le ngafo ah e manga ye fela lo fanga inga fanga fo kula fale ya fa pe o or ka or ma ko wa inga lenga usu kwal ka or fala velave ah a se polo o i le fion el kaulangi ya fa pe mai lor kaulangi or ko fale le mapu ye ko ma ko kilo kilo e ko fa lo longo America ya ah se yo ole fia fida ka ko ma vae ole ka i me fa lo longo al ma ko ainga ah ya ku ko lor ko ko pa yo le ngai ku la ufion ar ka ulang ma ko wa ma ka marka ya se ye pa i me la fia fi ole ah ka ko ko al nga se ma lo lo i fa i
1: fa lo longo
0: e o mong ele upu a kau fai pu e ale makila male o feloa o kou wang le lei ke pe fole melenga ke la ia ia ia sale aula ia ngepe e so finga ngano
1: paro paftai e ole wota ali ile inga foa au mamau e fale e so ulo kele e le kamale ma ale longa lua ole tautai poto e fangota ele mafua
0: ia
1: ai leo le la waman. Ole tautai porto, e whaangota ele mafua. Ai leo lango, ai leo le la waman wa, ole sile mea e keringo se e kaukai.
0: Ia.
1: Ai leo le la waman ufa pe, ole mafua le ai le ai. Ia. E whiororo la aso nge ole uai waafi.
0: Mali.
1: Pengo fia nga pale, a o aso ia o alo. Eo longo vinga a fai e alo mai oe sale au rapo ngā kai o pōpō ale iai le vāenga lea io longo wīngo e o mai ua leise mea ua māngoko a ae pei o le o i eilo e le kaukai poko o i kongwa eilo e le kaukai o le ngā kai fale e kilo kilo le mafua e kilo kilo le kaa le i a huarele e por el cavalau e por allá. Ya, pero camanga e pisi pisi solo. E kilo kilo la le le tauta y porto y le mafua. Ay lo lango quiere lo wa mangue quiere fa se ahí. Vale. Y como pe kau fa pega ahí le eso manga ku le kuranga le ole si ole ele fa la fuos kau kai sa iska ku va bien.
0: Ya. Wala fa la kau kai ol si pale mal fiasis.
1: Ya. E ala pe ya e ala fa la ol si pale mal fiasis. E ala nga aku mala le ka ku ngu fa sa ma e ala nga alu fa kau.
0: Ya.
1: Ongo le fia laung.
0: Yeah.
1: Yeah. E alanga alu kula fale le il fakau ongo le manga o le laung. Pe kau fa penga pole le waso se kau kaya le kau keno. Ele fa ingo fi a kau kilo kilo e le la inga ki muia sa viringia pisi sa mia o a uma me maua. Ya a fai la e sawe a e mai pe se fulu a sawe ko valu lau si va. E longa wing. O le valu foi nga o aku la alu le au siva. Ia nga le lua ae fikala e le ki nga inga le aso aku a le nga lua. O le si lea tu umale anga nu o tatou e aka kilokilo koe kilokilo e le kemingi. Ua makaunga mou aku. Ua le o toe lango le o kere va fango ka fole le o laku fango ka inga le aku langa ke fale. Ya ole ko ingi ba alo pe on mesa masenge ya so yesa kele ku langa le ole ngang farol
2: alo
0: ole ole mele fa ga fa so le ngai fa so ai mo mo la o fiona ka langa ya ole ole ka ko po ko fa ho ko mo fu ah
1: ya
0: ma ku e ko mo fu e kulia
1: ah ali
0: ole le a foile ngole ole pingelo ole nganga ya male malolo ah o mafua ye masangi o kuri aku ya mankuala aku e ngofo ila lo leki kai ah se longa la mangu mafua iluma fa kwa mangu
1: vo mangu vo maliela
0: ah a pale la le va or kau kai le ngafo mankuo fa la mafua nge ye fa fu fu nga ye er kau kai ile langu pa e pale lo arkaukai le mafua ile ngafo kilkilo mo mo arkaukai pole al mafua le kuria ah ku kongu ale ole pafa ngo ka se kawi male e langu fa kasi mal mafua le ya embo kingoa ele asa ah arkaukai fo ile le pale akua ile ngafo la kuloa ku la ofe ale kilkilo ile ole al mafua le kuri
1: ah fiu fa ngo ya
0: nga linga mawa funga le pula lo asa le faiva a lo winga nga lo pula or ka ka poko e fa ngo ka le mafua ale lo wa mang wa mongi la lo sa ngwa is o ska ka se lo wa mang a le fo di si u funga le lo wa mang al fa muri o
1: muri o
0: la fa pe lo ma lo wa mang la ke le ia la wa ye ya a ya le lo ku o le fa muri o le winga nga le kala mo ile ka ko upu le or ka ko ipoko e fa ngo ko ma fu a
2: ile ole la wa ma
0: ile ole la wa mang a fa ngo kala nga o kilo kilo nga ile langu ole o ma fu a ye kuli ya a ola nga ya e fu me o ma le vai a pa fa vai la wa so se me ka ko ke yo ya ile ngei so fu nga ya e fua me umal vai po le si up a ka ko ngi fa la velave po angi me fai e fua me umal ka ko vai e ka ka ka mai wa a ka ko po angi ka ko ko ngi ka ko ai ngi umang fa ka o ko fa la velave fai se o a ol me le o ie e alu lo fenga lu nga a ka ko ku la yo la ia is ka ka fo le ko ko e fa la velave a
1: ko sui fo
0: ya ko sui fua la il vai a inga la e fua la ye le vai ya ale ar kanga ka ma fo le le fa ingo ka kai ah
1: ya ol mela nga e aka kilkilo la ele nga lu nga kan ka le mc ele fa ingo fi
0: mo
1: ele fa ingo fi wa le wo mang fa ka oko me o ku ve ku wo ma ki ki e
0: ya
1: pa ye ma mar mu le wa la u dia
0: mo
1: ya nga li u ma lo le ku ali ole bo ye swing
0: ya e ka wo ile ale le upule o em fayan ka kofku nga inga so sembe a e fuo me umal vai
1: fuo me umal vai
0: pa no ale va al kau kaile ile inga fu kil kilo mo mo pa le mo fuo le kuria a ku sa o ale ila lor pa fu kau male le mo fuo ile misi
1: ya o le
2: sham ka pa le ale upule o le lawa manu
0: Ole lawa mangu yo omang mang felelei mangu ye wa mangu se wala ngakalngo se ilo uma nga nga malai ako fua lunga ma fua la luma ke aku e o foi sango nge mari svanga lu si mai la fua la la kova o lo kamar nga kor sambi
1: ma li lo
0: e lo o pumba wa fa fonga mai le hu lo se kamai sa fai I fua la lo wa ka o lo o lo Mm. Fior kele male au pepe male alo li lumbai ama ma malu le fale lua ma ngangai malai
2: mm. E wae te o le kele o kaukai a soi ai a o e fango ka te a mai a kuro e mongo o le kele o le ngongo ngongo foile lai fa pepe pe ilungo al sami fa merole au lao o kele le o kele le kai aku kaimire a e ole mafuanga le ole lau aman Ai, anu tau kai e finifiri me e lua po le mafua po le lau amang o le lau amang ula e sea sea o ma mau ole ai o le mafua e o le mele ai a kula se ngana po ye fa faleu polu o se makai po le le e laba le kou faa ma le e laba le fau kou kanga e a kamai ke fai a me o mamfu fua ngai me o mamu fale vile ole a inga ilonga a kamai ha O wale kilo kilo ingi me hoi e,
1: Ya.
2: Wa e peila al bele, anu kau kai e whango. E lua me lai kilo kilo ye. O feo me ye, e lua kele ila, O le mafua, o le kilo kilo ilunga o mang, o le kilo kilo ilawa mang. Ya e se ase aonga, e se ase aonga kele ngi aku le lawa mang, wa e kele al mafua wa a e poko. Ma e ka mai e kilo kilo le ave o le pā e whakaui ma le mafua le ilano. A whai e pe e I ila mai le mafua le ilano. E kauhoinga e ila ma le pā le ila a e nā e whāngo kare kaukai. E nā ngai hoi kako kalkala ngua hoi le e whāma kalkala la iki. E o koe o I eisa u whāma kalang o ki kilo kilo. Kula hoi kako kumbo mua pai vai malmano. Ka le whāngo kumbo ila lo whāma mua.
0: Ua ka li le... Le ngafo au mamau.
2: Wataari.
0: Makofa lef poma, makofa. Walango aku le lau amangu. E manga oi mafua.
2: Sa.
0: A walango ifo ilunga aku. E kuri mafua.
2: Kuri mafua. Kusa
0: kau fao le lau amangu.
1: Maku.
0: Maku.
1: Ia mafua.
0: A aku laka ngaka ie. Ia vaalo. E manga nga oi aku. A kusa le e kokoru le ole. Ole ole ole ole ole. Mangkua ol mafua ye e laloa mangu ol mafua mangu lunga mak la la I foi lo mangu ye
1: le fa pepe
0: lo mangu lunga kamo foi mangu ye wa ol mafua le mangu ye mo ye foi ye wa le mafai ele mafai se mangu nga sisi saku
1: le nga
0: ya le la pe ol le nga sa mo fika le ye lo fi po Ya alvenga le kupui le se sela le si kanga ka foi I le lawa mangu ya a se longa mangu ya ya ngi ke u fa pe kupulanga polale me ka ole ol mafu ol polale me ka ole
1: ol lawa mangu
0: pola ya pola ingafu polale me ka ole ingafu ya ole ingafu ole wi
1: ole wi
0: ole wi ole wa O leo wakuli e awia lea ia lapopoa ka mai ia. Ia maangulo ilunga kuloa mangu ka mwafaifo ia. Ia aka ungu kuloa mavaalo mpapao ia kufo ia.
1: Ia ole islami, ole poko ole kaukai e fabasenga nga pa.
0: Mali?
2: Yo, saa ole lei ia.
1: E fafenga ilu ole kaukai ia. O pa kongu ia. Ia e... Menga ka kuke loa ile le poto tele o tatu tangata sai aso ia. Ma le whainga o pāne. Wala ku no le leia le pā o lea kaimi malea ia malea ia malea ia. Eko waku a ele aise wha le kong.
0: O lea foi.
1: Melanga ele sau ele ku yam ah.
0: Yeah.
1: A sau le ku hole le makau.
0: Sau wale aku ya sau. Oi se aku kofu kong wat pu osu wa. Oi se aku sau wa. Palasi le ku yam le mo wai upo le kong wai pokol ka kai ya.
1: A selang aku.
0: Ya. Yeah. Epe a. O sa kai kanga kau le. Le upo le.
1: E sen manga yo le upo falong. Ah.
0: E longo le foi muli le mufo.
1: E longo le foi muli le mufo. E wanga a ya fara kua. Wa bo fiki lo le le ya. Kusa la ukiliva malife au el ofe.
0: Ya.
1: El kaukai. O le ua aile. Le ua aile aku.
0: Ya pe a ufa kasi nga male. Ya ima le upu. Ya ufa kasi le fukia male umele. Male umele. Ya fe kau le le nga ruwe nga fukia male umele. Ya. Ya maasange vwele le nga longa kaka le kua le mufo. Ya. Ule aku ai, ele ya se si mea nga ria ima aku e, ya alo lang kamale e foe lumo. E se foe le...
1: Ko mai.
0: Poko ko inga nga.
1: Inga nga lako faya nga upu.
0: Faya ka ko upu.
2: Ole upu le ole. Ko ele kala foe le le pangaloa e, ele me foe le le. Kala foe le le ya... Le elu ko ye le mo ya pongalo ho le wa itele la ume a
0: itele la ume
2: ala ki kilo ku la le upu le wa ma ti ele la ume le ma sa ka kusa le ya ku ya a la ngala le fe be le upu le wa ma ti ele la ume le ma sa al ma la ngala wa fo inga ho le le nga o ma la nga o le le so fa le ku lo la vale le la fa so fa la ume ai o a ya ma le o so fa fo yo nga fo I nga wo fa pe mai ka ka le ai ngale u ku le ya ole ko ki ki ka mo i che le lau me ano ngi ko i ka mo
1: wo i ke
0: ya e mo wai mai si ba ah mai si u ku le wa ai yo le
2: ya le la se me lu ma ti e le lau me ole ba sa ka i ku sa lo mo vina ko ki ki ole se wo fa ngai ngale la fa ngai ngale u ku le e long ol fo e mo li le na fo ole se lu fa ngai
1: E pola se me e finga ngalo ia ili ku pa ku la fale. Ah.
0: Yeah.
1: A mai lo ko fa ile kala.
0: Ya.
1: Ah. Ya, pe ko fa penga ah. E longo le foi muli le ngofo. Ah. Ola la mo ko fa a mai le ile kala. Ya ole ko fa nga e fo ile ka ku fa mo mo. Pe ko fa penga se.
2: Ma ye ngai.
1: Ka e sel manga yo pu fa longo.
0: Ole upule e mongia o e lo spoile o le malanga le lenga o mai nga ia anga le mo waile le la umbe ah
2: la umbe isa
0: la umbe male ia male o le ia inga o makai o va kula fia nga fanga lo
2: masa
0: ia a le la umbe e mo ki le la umbe o le ia le o ia o ia mangu ah ma kue ia mangu e I a mangu ai a kikele ai e maasangi nga vaai e lefe ai a e vaai a loe kau kai fo ilele pe a lai kai o leela sisi aku fo ilele a vaai a loe le I a mangu
1: ya
0: ya o I a mangu le e kau mulimuli e malie a o le kalaanga le o I a mangu e kau mulimuli e malie ya e ufa apea o iso le ya le fo ua maki ele lau mea o le vasa a le ua vaai a fo ia Ya upula es kau kai e fiu ko kau sisi se
1: akule
0: ale upole ole ia nga ole o ia mangu ah e fa kau ia ile le la o meo le vasa ah o mo kau ali nga ia mangu ai lunga ko vange ia ya fa ku se ku se foi la I ka ku la unga ma me fai ah ko fu ka ku le ya o mo ki le la o meo le vasa Ia e faka kau I se me foi lele ava peo lenga. Fai kako fa le velave ngei. Ia o kako keke, ia o kako vai ako le suma it konsulo al malo sa mo. Is faka I kainga. Ia. Ia o kako ia po ngisi foi mau kofi mau lulunga. Ia fa kulo upu le aso, ia se oinga mangaku, a, ngi aso le fio mai, se o maki e lau mea le vasa.
1: Ua fio mai nai. Ua maunga
0: tako fa moi moi, ngi aso o nga ua fio mai ma, a.
1: Karamai au.
0: Karamai au le. Ila ua fio nga ia po lau, sunga kwa inga, malo lo po, au ma kofi. A, o ka upaling.
1: Nga, au paling.
2: Ia, bangaya.
0: Ia, bangaya kaiko e, kala tako lai nga le akungu. Faso mai foi com o eu lá com finalalo. E a cacu calam o pé e cacu upu. Ah.
2: Eu le o cule le foi nessa gole. E caulang e longo foi mo. El manga e eu. E a bevesi foi se fala pou com a foi pou se calesia. E ela com finalalo fali a o e pe o cau. Cau si si ima. Ah. E a papel foi le foi e não foi e a cole upu é. E foi nga kai fale longo e foi muli le. E ngo foa lo ngo vinga. Ya, kako ave fa alo alo. E ngo foa, a, ave fa alo alo le ua. Kau yere fa alo alo ya. Fa longo omo ye ya wole.
0: Ya, polo e kako vala au.
2: Ya, wole lei.
0: Ya, sakalo fa kumu na ngang fa alo alo.
3: Galofa.
0: Galofa.
3: Yermalo. Kali isa leo no.
2: Ole. Se foa mo mia.
3: Ya, kalau aku fikir aku fikir kau lagi.
0: Kalau aku pule.
3: Ya, malu sih fikir mui ni sih.
1: Malu sih fikir. Okey,
3: yuk kembang ah, okey mua mua.
0: Ya, langkah fikir langkah. Oh, pule le ike.
3: Emang aku, saya aku karwa apa fati aku. Aye, kakara lori lagi ngau lori dah aku di rumah. Dia mua mua. Ya, ngan ni sih sih. Maka mau fikir fikir aku lepas fasoai. Yuk pule wa umayor ngan kai fati. Ya. Nah, ya. Yuk pule mua mua ngar kali.
0: Ndilo.
3: E seri upu e seri aurele. Ol mkwa aurele I fora sanga ma.
0: Ndilo.
3: Ka ali ile nga fo ma ko. Ele ai lo se ma fo.
0: Ndilo.
3: Ka ali ilo ma nga fo. E ge mali ilo pu nga ma u ma ye nga. Ole ka fa pupula.
0: Ka fa pupula.
3: Ma ko ka anga le nga fo ka fili li wa ina va ile ye ye ke lu ngor va ai ke va I nga le pe. E la fi ma nga fo. O se ngia lo ma alo nga le ile la.
0: Ndilo.
3: Ol mele nga ka ur ka fa pupula ku sa ka fa ma ngai ringa fu ko nga wa ko lise ma fu
0: ya
3: a ko fo I fo I kamari ima e dai lo se wo ur kamari yang ka ko ko ari ro nga ali ma fa lo lo ko fa ku sa ku sa na ko pa wo lise ma fi fi ko lise ma wo la fikara ngo e fa ten ko ka ali ile nga fu wo ka fa pupula le nga fu ko ka nga le nga fu pe ha nga le se ma fu Hile mule nga fo umkwale ya masi wa nga arsial wa lwa solo wa fa wa lwa kai hui nga lima fa pe nga fa ma nga ya ku isi ya si fa pe nga ka ahi nga fo lima nga ya nga ori ya ori ori upule fa pe ori ole
0: to kai poko fa mo kai mo fua le lo wa mang
3: ya lo le lo wa mang ma nga ya fu yo nga mga ku oi ole lo wa mang we kuri maka e fo ya e ka kai ole me a pala si lo wa mang ko mo fua na boi o e li lo mo fua ka mai mo ai ma wo ma le si pu ma nga ya nga a wo le kuri lo inga le lo wa mang o ka ma I le fa mu yo wa wa ku le la le lo wa mang o le ma o ma a wa ku le ku Ang kong niya kuwari pa, isa iya ka mga wala siya ay. Wala muli ako ikuwa ka mga wala ili o, ili mga niya ay. Wala nga, alay fay mahili upol ka ukay. Awar kuriro ay nga lalawamang. Ay ka nga ilfa abuyo, wawa ko ikuwa. Wala nga kuwa siya ay ya. Wala alar ko ay nga pa, yoso. Yoso pele, ala kuwa ilo si pa, ikaw gaw goso.
1: Yoso, ya.
3: Ngay fay mo, wala upo fa apea. Ili ikaw na ehiya na maosofiya, ili ko ikaw pa afuru ingar pa kaw lafo. Nga lafo kuwa sa ima ya wahu ila siya ay ya. Ngayakir maroa maupo
0: ngayas. Ngayasipulea, ole.

0: Pa pe nga le wing or upon morgan kakau ka ye fia si si ma fia pali. E fia ma o che koko le livo longa. Wa bo fi we alu le koko le livo longa. Ma ya langa koko le livo va o le akia yo le aku ka fe koko. Va pelo le hui so le se fa se kai wa koko le livo longa. Ya pio singa upo ma nga ya ma wo ma nga. Ye len ka fu kala mai ka bu sa ngo me se ngo ka lang ya ngo upo ya. O le upo nga wa wa wa ba lo wa. Ora wo ma wo ra. Asinga upo ma nga ye. Pa nga so ya sai da un ama.
1: Ya. Mo kien la umeor vasa.
0: Ah. Pois. Ke ole ma nga ya fu mes kala ye ye ska nga ya los po.
1: Ya.
0: Ai ma nga ya la ngo ri ero el mangua le wo ma wa ko len ka kala ye ye ya vai vai malo. O el mangua o nga mangu ya. O le la umeor nga or vasa wo ma ki wa nga ngo palasia o le kambanga po le al papa o kala ger kambanga e pa o ya nga. E ma ki ero la umeor vasa ye wo so war ne.
1: Dilo.
0: Asi nga me va ya.
1: Hello, Ma lo, ma kila ma lo se lo.
2: Pe felu li
1: wa felu li wa mai la lo pa o nga u wi fo ya ya ma alo ka mai la lo wa e ve la nga ka o ka fa pula ah
2: ka fa pula la felu li wa im fa pula mai lo nga au le le
1: i la lo le e longo le fo muli ngo fo ah
2: ya
1: ka si nga
3: longo fo
1: Nak kulit kaku leupung alenga kaku kalangoi.
2: Elongol foi muli lingu fo.
1: Elongol foi muli lingu fo. Emile, ekau foi sisi aile a. Emile, makuala fai a la tuli aile inga fo kei aile. Le kaku kaile kuile. Falok pe masangi lunga le. Ya koso ilelo le aku le le ofe a koso mangi elungu.
2: Mangi elungu lingu fo.
1: Se foi le ne foi na ko ingo upo ka ko e oi nga nga
2: e oi nga nga nga e oi ma fo fo mo e oi ai kia ele ma ki wa ka ko le pe a fika ye e tu langa malei era nga upo sa ka ko fo nga inga ni e fi ali
1: no
2: e longo le foi muli no fo e ai pe kai pe o le kala fo le Le pole le fai le ele langi malo fi elongo le kuli le ka.
1: Elongo le kuli nga wakaka.
2: Mo wakaka, Bebe.
1: Wafa wafo isi le upunga wafa me or kuli fo le se longa eu waku.
2: Se longa eu waku fkoa. Alongo le kuli.
1: Ya, a peor sa onga nga le upu elongo le kuli nga wakaka.
2: Wakaka. A kaunga fa pe elongo le kuli le eu. E waku nga lo
1: Ole upule ole or ka kai poko e fa ro ka mo fua
3: Ale lo wama
1: e ole upule e fa nga e fuor ka ir ke ko nga o me fa pe ke le fua me o me vai Fua mea umare wa aia ele olila wa mang. Wa oisi kau kai e mua nga kuri lila wa mang uiluma.
2: Ia.
1: Sela. Ae vaai mai kuai vaa ele ikai kai nga pale male. O lau kau fai aku mai kuai o ele.

0: Ya ngole ngole ngi kai mi wo wo kele vafi.
1: Madi.
0: Ah, kaku vai foi vafi pe a oe kuni le aku e.
1: Madi.
0: Eh, ya o aso ya. Ya fe loro lang ya ngu vo ye e laka yuka ya a ngu ye mama o kai le. Ya e fi ka waro va. A o vola inga kuni lo ngu vinga e. Ole malo si akor kon akalera aku ile. Ai a e mai la alfa. E ole shiranga me e ol fa soanga po ele ole akwa. Ya. Yeah. Le ka ko fa so ele ile la ol fo. Ah.
1: Me fa mai sur kwa fo.
0: Ko mai sur kwa fo, mai sur le la ol fo. Ya. Na ka ku ke ro ai ya o si kaukai. Ya. O ila e mo wa fo la mal kaukai fo ele fa ngo ka fa. Ah. Pe nga mai a sia kusukasi ka ki ala a me sia ku fa fa ol pu o sol va ai fa pe me mali nga ka sia ala ku ngomo
1: ia mo ku fa ala ku muole si si a
0: ia
1: ia fa ngo ai si ola ku resela a ola ku resela
0: mali
1: mo ku ole mo ku a se se la mai da ku dinga ole ole me la le ka ua ia le si si ia moa a
0: si ia moa
1: ele nga ko vale sel nga lu vale se sel amor kulingo le nga fo la se sel amor mai si vala e il kulingo le nga fo a faila a sisi la ku mo pau
0: yo
1: vale kon wa
0: ko ale le fo le kul mai
1: la ga fa fa mai si la ku le le ka u no va i fo fa so ale si ko inga fo ale ku mu ule il va i di ule a fa mai o on mele ka u aile ia pue ia maua sisi ia lelei lea kumuamua a laga o le aku lea e faiga o le aku le sela a o le kaufai sesela afai la e paʻū le aku ia ua le ua oki akō sesela
0: sesela lekulimai a
1: le sela mai kua tuli mai lai gafo aua
0: ia e lopoʻiga mo mai le aikia foʻi le lelega lega maua ele souga a le ulumu ma le faoseu a lenga se wa ole bangai lo el fauseu la wa ailanga la wa mawala nga rupea a ole kisia wa ku wa sei
1: ya
0: sei make fo si sei la ya le a si si fo le rupeu lu mu pa u si si lo mal fauseu mawa
1: e
0: na fa malo lo lu mu va lo fauseu e wi anga ya a wa malo
1: a yo ga malo le
0: a e wa nga wa se u ole le lu pepe ya awa e malo ah elo po nga mo mai le mele ah ka ku fi awa sa le ye pa ka ku kilo la ile ku e fai ol fia pale
1: ya
0: ah le pale fo ila
1: ya
0: ele longa u mai e ka ka ile le longa nga ka si ka fe fe a si si e ma mulu a si vai ki nga inga le ku di mai
1: o inga la ma fo nga sa i ma ah wa ka fai ya e kau wala au mai le e le ngaka wai ole iloa kuwai ole faka mala ole ole kau kai ole anga faa ole kau kai a ia ole oki a kuwai o sisia e isi kau kai e kuwa mai pe ale mou ole e le aku lea ua ifo ikuri nga aku le mou ele si upu vele o kore fale o kau kai a kore fale o kau kai ua ia makua kawai kaimi io e fa la mai ale e paulen go fanga e lise e lengi la au fa ye faile
0: faile be velo la
1: faile be velo la ma ba ai longa ya o fo e lungo le le langi bu pu o e fa pelo kala a se le go le fa lo kau kai a e fo ia e fo fa kau e a ola nga ale anga ka kele a lo anga pi yama ale anga pi o ah, pero kasi nga upo e mo kaime aleanga ia e kau kai ufese nga kou
0: ia a kaku kilkila ia so ia a o ngil kai au ia po o a foi o ia faka kai o ia mako wa wa ma mau kai le a au ia a o po nga kai sale au la la fa ngo ka mo ye ya le ngei yalo le va ya le fa pe maru umonga sam yo a ola ing so so e kuli le ngaf ya longo bien ai fa yo le ole ka ele le sami
1: ndi
0: pisamia
1: ua pa ua le ole fa yo le fa yo fa le kai ele se alo fa o I fo I o ki kalangoa ngai sa va I rang ole kai minga o Isa va ini gua lau kau ingat kau mila oleh kupu kupu angi ay ah kusong a kayo kanga e masangi yang a pekal a fole lima wa ye umba va ah wa lang ayak ah eva masangi a kwa kuvene le va vea o limal malama wa kau fai kapenga le fua ya a kau fai kuvene le sio kama mayong a kayo le lakanga Ae kuli ya kangi la fori limbo wa ya wa langa langa poa wa Ole langa la le wa kuli wa vea Ole mo wa ila kafa pula Kemile le yele la wamangu
0: Ya
1: Pauli me ilo haku le fili uli wa ima yo O haku fole ilalo le Ilalo le moanga
0: Ya wa ya pela e o kule la wa mangu mfainga la ku sie se aku a ye o kama I fo I nga e
1: makua o kama I nga makua a fai fo la er ka kai pa e lo le le er ka kai le lang ole pingelo a I fai le il pa nga yo ai o pa ka kai ole ulia a ulia koko ole pa singa a o isi ma pa e fu uma nga ile Ile langu ole Ile langu ole mfua Ole melanga afai ko inga ya pa Efua nga ile langu ole mfua pa Efai ngofia nga
0: Ewa ila ile poko Wakulole male pa Wa ufa kasi male Mai ange la iki ya La efa pea la le aku ya ole I ole mele ya
1: Ya
0: Kango kuro ya Oye kaka kero ele po poko ko inga
1: o so ku yo wan menga o menga ma fuwa yo nga o nga maul va la fa pe la ku yo
0: lesi
1: pinga o lesi ma fuwa la a po ya ku nga ye le yo pa o le wo ka fai le ke mi le wo mangu le nga o menga ya ka ku vai fo I ma ka wo I me fai lave o pā Ele ongi mā kau fō I e wāngile
0: Pe o huki e whaunga
1: e E whaunga mā whaunga Ia o mea fai a
2: Ele ongi o a mea mō mea o mea hoi o
1: Ia mō mā
2: te loa Fasila au e fai pā o mea o
1: pā Mō mō pēc se le loi a
2: A sa ole rei a Ia wai Ia o aso ia ia a Ia o le lewa kuri mō mea o ba afira
1: Ia
2: A
1: Ia
2: o aso ia Ia o le fō e a mare a
0: Ole fo
2: ya sa sa un kaukai ya so ye a e mai loia le fai vor kaukai na kai fale ya e ele au o ye ga ka ku e
0: sina
2: ti ya ile amor va e mo sina wa
0: yo
2: ya ni na mai kau e ole ko e mo wa na me ole ko ku ku na me ni mai kau va a si mo be
1: ya ai foi fa ilo ilo ko yu ko la ka puai Ia va ala wa ilu mangu ya mai. O isi e vili foe. Pa wanga vayaku wa mai wa vili mai foe. Mangu ya va ala le sao. Ia le nga vaku wa ili fu.
0: Fu ala wa sisi mai.
1: Sisi mai foe. E ilo ala po iso lukua mau
0: wa ala va ala. Mau wa ala va ala.
1: Ia va ala nga ki nga lo pipi ya ya kere. Sao mesi ya mo ki ngoa.
0: Ya vakura ele kaukai fo le kaukai ayo masang yo nga fai fa soa longa fai mai ya fa soa ele kaufi vakura le kaukai fo le e kua le lawalo e longa vima pe kasi le aku le ka ke e lima lai kong ulpo oso pe mali ni nga pa wanga le aku kapa ai I mea nga
1: e lopo inga le mafu ele upo fai le fa fiki al kaukai Ah, wa ele upo se ole ole fa fiki al kaukai. Fiki
0: al kaukai.
1: Wa ole si mau e mafu ele upo fo ele le ah.
0: Na.
1: Nero ko ele kaukai e si pa ya ya. Ya le si mau ngai se le imo se me alai kongol pu osolba.
0: Alai kongol pu osolba. Ayo.
1: Ya isi aku e.
0: Yo. Ayo si dia ku. Fe lau pa le alai kau kau le lau ngiu la e. E kaku ke roa I le faftai fo ili tomai mal manga fangafau. O tangata na faya nei. Mata pena le nei tu inga faipa.
1: Ya o meu engue, eu vou fazer um fio vaafi eu a. O vaafi eu a curia. Olha o que tinha aí na
2: coleia.
0: Olha o que tinha aí.
1: Olha o que tinha aí na coleia. Ya o que ele foi male. Male o leilo lo ao ape no ale. Le a fio vaafi na co. Ya ao ape o vai ao na co. Inga ia ia soi. Ia alu mai fa vaafo. Ah, a café lá vaafi. Ya fio le lengi foe a lese spe afiro yon kafe ale me wa fio alo ma.
0: O ba lese ba tu dia tu samo e ngo for ko inga e vili le me foe le pese.
1: Ya.
0: Pese au vidi. Ala ko so mai le so le e sau a le misi ma le aku.
1: Ya.
0: E sau a mai a ko ngo le ba so le. Le poko ka ko inga ma ma le fainga fo inga wa.
2: E polisi o pole, meu kikiro ku, mai polisi o pole. O la o pole fa poko ta ko puya bye bye.
1: Mari.
2: O aturi lo le atorsa. Ku
1: lo le atorsa. Ali.
0: Yeah.
2: Ele ole I a hoire le o nga ke ro si de fiele I a hoire o sa la e pole a e na sangi o.
0: Mm.
2: Na sangi pe o I a I o kuri la. Ah, now the Kanye wa Wale ship, ma cow, Wale posepa, ole wing on the upu there. If a cow say, what truly low le to the sow, if a cow snack a hole, le fee feeding America, we need a cow
0: we
2: and I come on from my boy. Yet if a cow for snack a hole, we lowing my popuanga. A lure found lying on the upu there, Kamakae. Bangai el kamu orang famoi moy, ia mas kanga kahoy lelo kui loy pupunga,
1: ah,
2: ya ofa peloa apa pe, ekalai kau sekolah fale moy se se famoi moy, kau lelo mungia, ya, malol kau ivi mal kamu fai wa lela masa ekui loy lea korsa,
1: ya,
2: lelo mungia lo famoi moy, fangana ngasih se ngaho upu lelo kiti piloa kui ya pe, alfi ngaya upu le, ole. Epe un kaku kala ngoi pōni ngei, ua turi loa le atu ole sa.
0: Ia wafo, ole aku ngai fefefe kere e kaukai.
2: Sa.
0: Oile, ioi. Wa alu aku loa e ngofo ila role ba. E la kuwa sa uku kukilo.
2: Sa.
0: Fefefe kere e ila uoli ile.
1: Ia.
0: Ile aku lunga.
1: Sa. Le fai kau ngau. Le fai kaungo ia ia soi o kaungalo ya kaika, a komarkas, le fai kaungo o aku o vaa ia soi, e fia li kou vaa, e kingorua, a
2: kingorua,
1: o voilele o kaungalo ngalo aku le fai kaungo ko inga ia soi, a fisile kue, e fia li, e a maile vaa li, ia, o kile lola le a komarkasi pe ars fulkas, a koa, ya kingorua,
0: o los fun
1: por va
0: leo show bola
1: ya
3: na no tato lina mole se polo bilote tolo petu ta si lima I matoro no mera mala un mai ai to nei minute a one passo mano le tro mole ngang pa lon
2: alo ya e pomo marulu pomo pomo vole vara wengis
1: aka ko kilo kilo foi laile il melen ka ko kangola makanga ah
0: ya
1: ile ya sakalo fa ko melen fa lo al
2: alo fa alo va bu ko vara agua la nga e ke va e ko le mangisi o vara agua
1: ya
2: ya sa le ya
4: ai kalau ayo ngole ngole upu fau ngole upu fau ngan ngan main lagi ngan buku kau laku kalau kita siwa kita orang ngolong kau dia mengisi omai eh fai ma fa asal laut kau kau lainga kau kau ngumelai lungo ia ia pu emai kangak lima leh fa tu kuri luar ya kuasa mana ia fusi ngan fai kap maku ayo sa awi le le fikalai ngan le sa ngan aku fa oleh aku re ah mau aku re ah sisi aku re kau kau oleh aku sa awi kau kau milar ele ma fai lava nga ave ese ese va ale akure wa kuri lo ale sa ure le va ale ke e fe ale me ale ale akure e fe kuri kuri ale sa ese asi si kuri ora ka u kai dungo ale akure ba ilo ale fai lo nga vo ile ole akure dong iku e ko e pongi ale ro ele fai nga ave ese ka u kai wa ale me ala nga mo we pingi ale sa ure va anga manga ye la singa ro ke si me nga u ko e ko e wa
1: Ayane aku kau kulu.
4: Ayane aku kau
1: kulu. Oh, le aku angkas.
4: Le aku nga. Le aku ngar kamu kau kung. Le lava ilo ngar ngar le aku kamalo. Le babe ye ye kamai vai vai ngai ngai. Eh, le aku ay kai sami ngai paluli. Ya ya lu ay le aku le yuka. Eh, le aku ay le aku vai le ya lu yuka le vai le ngai kau le vai suwoko. Vai ngar kamal. Oh, aku dah kemarau. Ya, engkau mau faham beka? Engkau faham makuk ni aku faham benga. Ya, aku ni faham awi.
1: Alo?
4: Ya, kakek musuh punya aku umar kala le siok kamu kewa. Ya, si kami, emang ayam faso.
0: Abdai.
4: Si benga aku faham awi kuat malu lah fuiru bor saya ni. Alo? Ya, faham lah aku punya siapa. Ya, pasti gua.
1: Oya. Ole aku le kau kunga sa oi ya pulea.
3: Mai bala au fa mo mole.
1: Ya, la kalfa.
4: Kalo fa.
1: Ya. Ya, me fu mo ya.
2: Kalo fa bala.
4: Se te fica mo ku i ko i no ko fa ho mo mo.
1: Ya.
0: Ya. Salo.
1: Kalo fa.
0: Yo. Sauno, sauno mai.
4: Oh, kofa le mo mo.
0: Ya, oile el mo le na fa mo. O
4: o sabe dio si ka ngo ya kinifu.
0: Ya.
1: E ke ka ngo mo le la inga pe ka ngo mo mo pa.
4: Lo que fica no ocul mo pai disco e no tinha ocul mas como uma ficava sair aí de mar o fio e vamos mole.
0: Oi.
4: Sabe, li eu lhe já com o mar o fio.
0: Ya, leu uma wat.
1: Cabelo um bela vir mãe.
0: Ya, aí ainda vi de cuel o lua cas. Casili mai bom o lua favat. Olo tasi tasi lima ibo no lo favat. Wa o mo mai.
4: Ko ka bana mo mo mo.
0: Olo tasi.
4: O lo kasi.
0: Kasi lima iba.
4: Kasi. Lima iba.
0: Ongo lo favat.
4: Ongo lua ha
0: valu
4: valu
0: ya
4: ya fa kaida wa
0: ya ole ina vidia tule
4: fa la bla de ko ole fa ngo nga le kwa fo ko ko maka maka ku tokalan ya ai na si fa ka ka fa ya fa malo fi sit ke ka fa ngo ngo ku ko tokalan
0: ya ole le
2: ya
0: dai dai mo bil
2: mai bala mai
0: Ole sale a uno.
1: Un pico mole.
0: Me fui mole y no lo supo.
1: Y es con que le hagan con mal y más que la ngofo fue mal. Fion a fpule ahí, por la fion a fue en afkasi a fui mongo. Ah. Y la vea fue en ese macai en el yusila. Ah. Y la cofala con. Fueron luego un mercado por calambe. Luego un mercado por calambe. Como le me fue ya. lo fa le li mor ka ko foi por kala men ka lo longo ma e pe la ko foi me lo yai la ko i
2: oila
1: ya ko ke le la fa lo longo mor ka ko por kala me po so ni va ya la ka ko ya wole ko on ka ko le kio foi le ma sangi onga onga fa lo longo ma ele ko ke le foi le lungo le como ka vale ma como el fale lungo le YouTube mo Facebook le onde kon ka ko por kalame.
2: Ah,
1: no le ko ma mal pois ka ko. Kai mi ko ya ko
3: ai. Ya, ya. La wa on le tanto. Kasili mai tol.
1: Lo wa on.
3: La umane.
1: Oi.
3: Na pa po ma mai le tio tato. Na pa ron.
1: Lo wa on ka ko. Le tio kasili mai mo kon. A le ka o fa inga upur ne ya fi fi foi le le upole. O alfanga. Ah. Nen ka ko kala ngoi upu e mo mai favor le alo alo o ka ko o kai favor mong sau sau po alo nga wa yo upu le o favor ke le upu le ko wa ko el fa ngai fo o ma li el fa ngai pa au a
0: ni
1: upu ma sang yo nga upu fa fa vivi a ngi aso mo fa mo mo se wa wa le o le le wa mali le fanga I pa wa kuele wa ya kuele ole ya wa mau
0: wa mau
1: yo wa mau ya kuele ole kau kai ngai ole le wa mau ai a saula le ya ku ai le pa u ko ngi le u ai pa u
0: ya
1: ya o ko mo wa fo le le si u a e po ko arka u kai ya pcr sam ya e po ko arka u kai se le ku yama a lo po
2: ya Pues casi así un pule. Ya. Que ahí le un taco poco la me vale,
1: pues.
2: Ya. Un amigo que, pues, le va a usar vale a ola al mafúa.
1: Va a usar vale a ola al mafúa.
2: O le va a usar vale a ola al mafúa. Pero le voy a un pule a puso, o si va a hoy.
1: Ya.
2: Si va a lo, yo voy a la verdad, y si va a lo hoy, o a la verdad, y lo leo, o se hoy.
1: Ya.
2: Y es a caula ese. Okay, fanga ngale upule iskanga ka foile le fa la vela ber kaimiole. Por fa ka u se mu. Ah. Ya.
1: Ko ke le.
2: Fa pele or kanga ka. Ya. O le va u se vale lo kanga. Ke le u se. A lo na fio angel si va normal fa ka po ia.
1: Ali. Ya. Esa o le leinga. O le va u se vale o ala no fu. Ah.
0: Ya, aka kul kilo ile. Ele foi ngora nga upunga e ma uma ele ka kuanga ngu ah
1: ya
0: pero que lo isika ko mele mo uma fingo e foi bol nga kai fali ah
2: ele
0: fa nga kula fali ya la kula ah ya alo nga fol kwa va ya ah pero ele fa fau mo ele que le o forsanga mo forsanga ye fa nga kula fali ya la kula o ka ku lo ila ele e o me uma nge ele ise me nga fa pe nga fai valea e
1: Yeah.
0: E ko a ulanga mau mai ki esa.
2: Mau ila.
0: Fai malo na ku kare kungunga. E a isi ea unga ku pulanga e solo mai. A le ua ka oko uma meenge isi ka oko nga e.
1: Yeah.
0: A wala la ku faa nga inga inga ia le lei onga. O faa soa le. Si ilo fia ma le iloa.
1: O ka koule. O nganga sa mua e o iso se iku. A kalangoi I papa. E mou ia ia. Upu fangai la unga.
0: Maria.
1: A kalongo e ki munga. E moua le upu fangai la unga. A kalongo e se unga lupe le kua vao. E moua e foi a upu la unga. A kalongo e foi nga kaifale. Mali moua sau sau. Ia so se mea. Ah, mele le inga fa. Fa pia maile si. Ole nga nganga sa moa e. E oa mai fau pia. Ah, ele uma ele. Nganga e mowe kako le si o manga?
0: Ya, wa le si upo le kumo, wale le ki of. E lo loko le monga. E le isei a fea yo ye. Ha? O ki ofo benga fa fea ngfa ya. E lo loko le monga, e le isei a fea. Oya, le yeri o lai feo e ima li eri.
1: Nga uli uli an
0: monga. Nga uli uli an monga, le isei a fea yo ye. Sorry.
1: Ia e faka kaungi. Ni mole upu la kai ma popo ah ou ke fefe ah
0: ke fefe
1: ou ke fefe se nga ke le or king or kak mang fo la ku moy o ya le ang me o ya ye
0: nga nga pa al fanga o solo fo moy al fanga me la pa
1: a lo lo ko al bonga o li uli le se me o ya
0: ah no pa al fanga o fe o solo fo moy solo pa al fanga
1: ya wa le si le si o kak o ka mai me ale o maka maka ku il mi I faleka ah investor nke ak saka ku kalango or fa ka oinga ole or fa nga or fue mal koko mal koko or ka u ala ro maka maka ku le fa mo mo le nga fa me faleka ah ya o ka u le fi nga ah fi nga ale mo ul mo la ainga fa pe fo nga fa ko mal ku lu sa ku mo fo ah or ko inga le nga le nga ku ku lu nga ko inga ka va ku nga fo la lo pe le nga ya aos ko inga ah yo nga pe ya ya ka wa lu le
0: fa ku ku nga
1: ya Aul Paulo la lenga luaku. Kau kuo e runga se ikare fue. Ah, hey. Fue maile kakale koinga ia. Kau a lea so kuo kulunga e. E kalu fue. Ia ngu koe ngu foile ila lo e fa malu luaku. Ngabu kou si china mai. Ur koe inga ila anga me fenga luenga. Ah. Ngu lo ufa alo alo. Ah, iso Paulo. O lea la lea. Ia lea la kuo koe. Nga uma kuo lunga lo koe inga ule koko koko. Kalu nga fue. Koe sa fa ilo ilano. Ah. Ile ka ua kele ole mele kako ke ka ulanga langa pea. Ia whaangal fue. A oenge ku ulunga ma ule fue. E peila ole kilkilo fue le ilunga ole ka ua ia ele kilkilo kofa ma. Ole ma kua ole ko inga.
0: Ala ilo le lei ole ko inga.
1: A langa sa unwanga alfaklainga le ala va ulunga fai. Ia sa ukuwa kulunga ka lo fue langa fenga ka o. Lo fa lo alo ile ya lang ko inga nga ko si sil mai ya u ma ko ngo fa u ma me fa sa fa ya ko inga e sere
0: e vera ile
1: e ka u o
2: ro maro maro
0: o se o ngo ka u
1: yo e
0: o fe mai u maro ya ya nga fe mai u maro ko ma fuka nga nga e
2: Laiva kali aku ya ya kie kia e. La ma kolo kala me hoile le interview e kaka ma kua.
1: So lolo ngisir ko mafkanga a.
2: Eo e. O ke le ma ko mafkanga ia. O mori ma elfa afka ia ngale la ngai ko inga. O le si ko inga o finau e si le fia lo ko fa.
1: Eo inga o I safako. Ah, ma kua safako.
2: E si le fia lo ko fa, ia. Mai hoile e. Mana ya ko kala me mori mai ane ngang fa kai por mere ye nge I wa ho ia kai lo ya ulu I ngai o ve nge po kala me le ka ho ke ia o fe la vol me ka ke ka ke ia wo ulu kari mai an mere le ye o la u o le en ko I mo kuero o o se fi ya fa uma mai da ko po kala me la ne ko mo da ko
1: po wale me fa fi ke po ko nga ya nga me ko nga wo le male
0: o ve se me so Mae sôn yn mwyngau ffa me a e golwa me o gael ei lo.
1: Ia. Ia e sa mô, ni ngeia fiafi. Ua o mae ffwyr gael mi e. Fa mwgair kako pôr kalame. Sa karkarango a ffwy a. Le fa o ffilfino sa mô, ni la ko ffa soa. Ia o siwsi fa a vaa alu sa mili la ka ffa ffonga. Fa ie se a nga o le ngei po. Ile pôr kalame le fa o ffilfino sa mô. Ia vi ie le li, la ko ffa ffonga. Mele sa mo a fofo I eise se upo le kaukamali lo ko fafonga ya ko fafo I mali por kalame ya lo fongie le kuwa ma lo longo ni e fiaf ya maile fionga ya ili kaulangi ya kofa mali klinga ya lo fpo sunga ya kai komo so vai vai ya manguye ma lo longo so ifuwa ma manguye ni e fiaf
0: ya
2: so
0: ifuwa lo fpo
2: ya
1: lo fako le kako mafkanga imilponge
2: Tá aí,

0: Driver 2, ammo.
1: Ha, ha, ha, ha, ha. Hello, my.
2: Hello, my. Yeah, yeah.

0: Los full morungar ma fan fan ala fasono na awa awa pa utimu e ni so time la uri ma fia fia na nei fa talo fer malo na tino so se mai gona lo mo lo tar ma futa ni ta awing tone ma lo le so form ri e fasono na awa awa e pa utimu ni so time ma sono malo si mar sabi malo si mar sabi di mai saute a ni so time o de nei fo yaso ma se nei ta ao full lor morungar fa si maru lu tele le mo to full lor morungar ma lo le so fanga de e fasono pa utimu le so Malo si forza vili mai saute sfulu maru maurunga le maru ole e famawina. I le nefo yaso, tauranga langi le lei le tau sfulu iwa maurunga le maru ole e a, langi le lei tau po sfulu fa maurunga le maru lu, a roto rua sfulu lima maurunga le maru lu famawina le so, langi le lei tau mo tau. I le nea so lulu, sfulu fa maurunga le maru lu famawina mo Palmerston North, le awahoa pa utimu, I ni so taimi sfulu fitu maurunga le maru lu ni Plymouth, langi le lei. Ile tauri nei asos fuluono maurunga maru lui Napier Thasoro na awa oa e pautimu ni so teimi Masterton e awa oa e pautimu Sfutoru maurunga maru lua le Sullivan Awa oa pautimu ne awa uri Male fia fia na neis fulima maurunga maru lua famawina Mo Levin e le so Hastings e awa oa pautimu ni so teimi Sfulima maurunga maru lua Sfulima maurunga maru lua Gisborne Awa oa e pautimu le so Kirikiri doa maa lora se fua marui alang le leita mo tau le so Sfull fitu morunga le maru lufa ma wina mo Hamilton le nei fo iasa fo wa tato au lia. Tama ki makaurau au kilani no fanga fasa lango radio Samoa ele I malama lama le ya fafo sutasi lo ele maru lufa maila ma itau e fasolo ina langi le leili tau mo tato le so e awa awa ni so taimi Sfull valo le morunga na maru le efa ma wina mo au kilani le yaso langi le leili tae au Sfull fitu morunga le maru lu le aso a tae au Masolo langi le leili aso reile langi le leili aso nai langi le leili aso sama la so fua ma la so lua Ora nama yaso, olo mana ia tu. Pa, mamonga o manau tu I na maila wai tau, nei taimi ole tai au, I na ua se fulu mare tasi mare a whale wate anele tu lai fitu, I a le lei o leo ke aka ngapoa, ngal mani mana o fai tau, mor mor ka ngaka fo I lea e pe fia una vale. A e se se le piko e ka mo e anga I ai. A wā se se no le piko e ka mo e ai. Ngā ngā kū wā e ar ngāka, tackle oe, I a tike I Olau TV. Ora pso sang kele langa mō leo leo, wā le mai maon kai mō leo leo kuri ai oe. Ia wā la vāle tackle oe. I don't mean to pua.
1: Iyo, o I fanga rei. Yeah. Wana na file te o le fitu fo ile le tae au. Mai ta wina la stasi fo yola sa fe lua inga I fale ulo. Wa le vanga faile a mio le stangata fo ile le. Fa ayo le fau fau e se I vai atu fo ile. Fa fonga la tinu ita tonu inga I ka haka fa ka uloa. Ia a inga oa inga fo ile le fa leanga I fa amalama ona isi fale uloa ka kiki solo la hapisi. O la lana na li potia fo ile le po leanga vile tangata ia leo leo. Ile a mio le tangata le nei ia olo o faya. A ole a ai fellow lua ia kul kan ka fa ka wi le isi piko ai la ole wa ilo lo ele li ole wo wa kul ole lo uno a so le ke fa ku ka ilo fo I wingi fo ia all black spam ma wala le alwa la kam ia la ku kali kali le le mai el ka ku ka nga ka fa ka usole pa yo ke ngola o se tak kola tak kola le le ia ka fa la pisi ia wa fa fe tsaila wa ma wa kwa la le ole ole wa ma ko ia fi fi le le mai I fo le le ale fa fa tsaila na le le ona o tsanga tsa mana tsho foi e ia lava tsa tsho e tsa tsho tse tsapa ile song ale mu ile tsa tsho lava song ale mu mo mo ia fa fa tsaila ile nei tsanga tsa ona o tsal tsho foi la nga lava ka pinga le le ia ma ona mai tsa wina u ma ma read nga yo inga ia le ali ile ale la wa la foi ona ma wa ia ma ka ofi ai foi lo nga ia ia ma ma ia ia la la sa uni foi ia lu le tsul fa mslonga im tsali lo na ia foi fa sala
0: ia a jero ma na ir ba ngol le na le na fa mana tsu foi le le ole fo tuanga ia le ole ia sa ngole mu changa cha uma ma sha tai mi ya wa la ngai ro chan chou pol tanga chele la ko ise la ma lo si pola se me foi den a ia wa pa wa foi ia wa si se an me ka boy Kuno ele takol mano siringa poko. Yo le di lon kono na. Ole kolosina ole awala lo papa wante lo le Humber Bridge fo le le mole bona fa nga. Eh so ta ye ya ye pe fo ye le ma o kilani ma no sho a. Ai o man temi nei o lo tan tan no pe ma to ti ti lo. Ye le malo. Wow, the lawyer is super funny. The lawyer is about to tell me that because if I see you again, la papa. If I see you again, train, train. If so, take a picture. So, the lawyer is going to do the options here. The lawyer available. Let me know.
1: Yeah, Ole, Ole, we fa nga solo, fa talanoanga. Ina ya fa mautu le fili fili nga foile. Po ofia tono Ole ayai. Why Temata Harbour Crossing? It's a tau ona ona. Ole, Ole, o mano mana omia. I le time le nei. Be fa wau pea ia le tato tano. Oye, but ole tulanga na yai ona ole tso tiro tilo fo ile ale ale malo ya mai se fo yom tanga luenga fo I o tavale afi ile au nga ole ole yai o awala nei ma vaenga nei mole fa fa ingo fieina lava fo I ya ole e mo I lava etse le le vaenga tu pe fo ile ole ask mole tso fa tsa un uino vaenga ye but na tso fa popula lava fo inisi le nga o sio le fa ingo awala la papa le ole yai le time le nei awala papa kele nga ese ona uma ona umusa ai ko fai le singal wenga ko fa la utele ona ile ile ile planning so ole mela na ole fa ta un wina ai tala noanga ya mauking o ole plan na vale ole ai ai po fe ole a ioina ya mauti no ai kasi alinga wenga fa ta un wina ya ona le ile ile mol fa nga ine tangata
0: so ole feeling allo ole transport minister Chris Bishop et ta wono antu longa tonu vaya ole tsang wa failo ma announce pole ale option ole la take el malo chalo si ai la uti chilo because la ba ai ngal ban ban te bene sole ole mo kwa fare con ole traffic a coli eri ko ki kia kai mi umba ole aso maso umor vai aso le ai se kai mi se ile polo kalungo awal so chalo si ai si si na malo is option em fai on tau fai ti ti ai Ya le poloka te lo lungo wala fulele ya pawal option titi lo ngufoafi ya mani siva nga sili atu ya kwa fa pungi fo sisi wala la papa pe mele yeng oh ya wo ka fe fe e fe nga ka ko mo fa ne ko ngue tu lang ya le le o titi lo tu nisi o vanga na mawal ta po kala me fulele o le fili filia el fa ya o fo ol pelik Dave Rennie o se tasi fo isa bea fo infaya ongol or peleki ma tele fo lona sao Sir Graham Henry e bea o one of the selectors o se matua I option le leia ya ma tele fo ile lumana ile le mbono or peleki ya mfo fo nga tura ima infaya ongfo la ya lai
1: ona o le uo ma le taimile le le otoe mamao fata unuina le test mo mua le all blacks le fata unuina I Christchurch ya yu lai la sofa le la fo iwa amata ona tal talo no aina fo ilea ona o le taimile le ole lava olo o faanga yo I pea foi ma olo o faawau langa ngaluenga coaching foi lea ilana au lea ia pani ai o le wa mai ta wina o pe ama se choice fulu a o ele o choi mamau ele o choi mamau na o le ile time le talong but o lo o mai ta wina o la lava foi o longo wing o le ka avelua but o le leila o le time le nei o le o ye mai se fa ya onga lango lango foi la to foi sa ta alo mo mo ile a wala tsunu o le o ta fa ye o la to sao e ma fa yona so so anila ile foi mai ile ta to coach lena filifilia mo le ta to au ya mai sor kapenga la lava tu maulo na tsal tsununga foi le le se me a final ta pena ina o tsama tsa alo ya mol tsa alo mo mo le
0: ya so le tu langa e ammonia wala nga le la a mata final so kala pui a japan ile Japan's League One competition ya ole aula le faya o ngaile faya ole or faya ole black le go bay steelers ya ole lead my le round robin ole no ngala le malo no vaso tas ya on fanga solo le o playoffs po finals for le and to for yelan faya o ngai o ole time to for my ai ole titi la juli potin ma ol tambo kalam pe to se fulu aswa makal chest ya yulai e pauna le umio le la ya ai te lo le la ngaru lue ya faya o ngala ngala ba so so ni for ema sir cram henry malanto mo lo e want to be in le au san faya o ngala wa a makanga a the lay at the 25
1: ni oi le le la na wa le ye o vichi mako dan kara kevin melamu gilbert enoka ya male sunga ya tana umanga o la to la yo le uma ngai ya kele la so so ni ya il faya o nga a ulu le mo le a
0: ba le ya le le ya ma start up team na yo ni tai afa mo le mo le se ma kwai fai fa le le sa ko ki ba ngai a se to so foi ma se a bo ko
1: ya ya ya va singapore le si kama fo ye la i ki a le sa ui pe pa la i o ka le ma ngai ya
0: o ya
1: o ma kwa pa lengi u ma la su lu lu la tsa
0: sa le le ya se fu mo le valo challenge life fit you my va fanga my fa na na jerome right Tadu po kalapeng ka projani finger minute on tadu so tadu ele sa mo o ga toro le fo va yaso tadu ya ma lo se fo

0: Los umar falo, los falo chale chula. Si ang sa mga famo mo si fa si mako kala famo mo le. Los falo chale chula fitu ona solulu leo tanto yeng ang mga manofa sa mga fiong ale ano le. Charo so chay fo isa mo charo chan chan no ang masani yepan masani ay solulu chay chas.
1: Charo falava, fa charo fatsu nangang falo alo lao fiong a ile alo li ile ong atono le vaya so malo le fo la manui.
2: Manuia la sartina, alo se fua.
1: Langi mama. La tato, a matele de fo itaya ola wa fiona la loli. Sa fango wa fa pe ai longa ko yeska ko yungi la kapi. Ya le mai sa wa so le wa mana ye tolu miliona le so so ni fo ya le Federal Pacific le tato yuni la kapi fa la tele mai la wa fion. Ya.
2: Te do ye sunga ya tabai amalo fion wa tusala. Aula uba ba ye ema upu ilanga de yo le company de tulu Federal Pacific ba upu ilanga de yo le ta tu te lo umane tu langa fa inga tapo I lo fe nga imal ta tu ulengo la kapi tu langa tu tupe wa mo ya la mai tupe o le le kapi le le lang ki ai e tangi ai di mata tu I nei ile sa I ngo se le ni wan fa ti no ngo na ti na al cha lo ngem se an fa tu pe no po yo o alo ni o tama cha alo cha tu man sa mo ye mo ne ma si yo ta tu au ye tu no fa fo ile ta mo fi ai o le wa tu le mai a la compania ng le yo Federal Pacific au mai le tor mi dio na lu ta usanga ta vai mal ta usara le ai ne
0: bai
2: ta ngona ngole ona winga e alo tu I mal le tatu tapena ngal manu Samoa ile ipul lang ia malis taru mo kwal tatu mansina fa ba malo na masi ia ia misi misi tatu au lukupi
0: o inif sa swan ni responsa atu ale mo lakupi fole leo itu malo pe na o tatu mansina man manu Samoa leo lo wanga ile fa mo lemo ni
2: o le tol miliona le mo le pulenga atu al talonga mo le lakupi sa mo lo na winga o tol miliona le hau fia umanga ruenga le Alak pisa mo, kalau bingar ayah umaya tulang ada awak pernah tahu. Oleh bawa amatel stone, iya le tak nusang ini fight cuma ko. Ia tak sila le tak nusang oleh ko iya okey itu nule. Oleh so suani pole langolango malosi. Ayo le si tulang le langolango le Federal Pacific. Itu tawar foto lagi.
0: Wow.
2: Tapi kia pun dia dia ni Ford Rangers Elua. Ya mertawalena bisa tu so nama ibe ni lagi tiu ni le kau bawa rumah ni le yang ngai aku bawa dia mabu ye dia mabu mertawalena tu jadi ada sosuan dia le company partai le Federal Pacific kau ini dengan orang kau ia sosuan kita tu calung orang dia misal pulang orang calung orang beri perintah tu tu pe ia tak siapa ya awak calung ia siapa ilna Afia fiko ile fa la wido ino so swani ita tu lu kupi na ia toe tu le mai tu lang sa ye bo bo.
0: Le fal fam sino fo le motele sala fai sala longa la se tu pe la se le or tu pe lo fa lo mo le ngana nga.
2: Sulono te si mal tasi miliona. Tu pe la ne tu pe le to ni la fonga tu pe fa tu pe ta so ya. Ya. Ya ta tu nga ngana le le bot fam sino fo un sa longa. Awal tu langan le, oleh wo si mai I sal longa fausi aile no fong awal lai tu si mai temil lai awal tu langan le wo ya oleh la umai ita tu tau langan I sal longa fatu inga ide official famsi no awal de ngata umau ta koyi famsi famsi no awal no fong ay fam tu ya ya di utama te famsi no ya wan to te le famsi no ya dalam fam tu no motu por apa ilam tau
0: Ya
2: no malanga de chaba ya o mota na ye ya fio ai pe o te mi ku va ti no la tu ngal no le ai ai foi mare ofisha forwarde tanga lu no pam si no ngai se bo in na no kwa ke no fie foi mo ira to we fio ai wa e
0: ya
2: o I ai sa lo ngai to no u ma ya ki sa tu sa va na a tu no le ole o ten te usanga o anga I wa o pe a tu si bi pe I na sa ye uma la ye uma ofisa le malo te de unisi ofisa a mesia le tato por mai le ofisa le leo ya male tan alu no pam sinoga ya le la I te lo fu I te alu se te mi ya painisi no fo fo monisi o na ngal malo ai si o na ngal malo lo ye na sa lo a ta du pam si no ya le wa o fo a mata na go ngale
0: Wa mai ne cha cho ma ke jifo fo ile a ngal mal mana fa mol mol na sa bana o so lo ngale le fa ngai no le ma ke jifo o
2: ya ola e so lo ngale le ya fo itula ngai fa ngai no na most telephone or we have a market. Yeah, so in order of we fat to manage your business, like, I don't know, they put fine on that market. You want market there, there were. I will put your business for in the sir, the market, and I wait in a pair of the sour with it for your say. Too long for the free market, you put this halfway day day. That to market, you need to have a lot. La o si tia uma ia pole ainga ia o isi o loa tau kato anga e kato o inai da sa au a o mana ia I tuer market fowle sa wala lo lena usa a mana ia ma ba mana ia tuer fowsi e ina o o awala ia mano fuanga fwe tutu a insa vale wale koe o maila pasi I de mele sa ma sa dina tum tum o imeri pa fatel pas de o maila pasi o kumai o le tula e siko Ile falinga fo e sa mone ngalo e falinga le tu manga nu kai pe yar poli fest ni na yo kirani te vai ma tu sala
0: okay
2: let's stop in ida le a tani malo oi se foi or te mo mo le ole ole falinga nei tan mai se fu go tau sana tau wa ole wa ave o tatu mo tu se foi te balu la koli si ma lunga le la a pa penana na tu fatino I fo ia por kalambe ole sa mone ngalo festival Ole wa au mai le fasi silano pa lo telephone me mtanga lwe ngwala mbi we pisini simlepa ta siele aso ma lo lo pa tu la fono alo ia I famna tu ino le unu fatu sanga tu tu ta si ona le aso mo mo yuni e lo winga la e fa wa wa po kala me isi aso elu ya yo creiro la pola al me fa ye wa te fango mai po ile tu la fono ngar lwe fa ta siele ma lo pu le nga no While the program was a poor Malorin, the way my two salamel for a million is to pay them to a part of four points. Yet I to as an assay, I will not be far for a ton of chai.
0: Right.
2: They allow Sincila Malo. Tasila, they're too loud for my two toys, yes, yea, young Alway, or too long a woman, put Puya Leo Tato, the matter my latu say for Malorin. The penal malo at our family and of four yarn fana with a tunu. Ilato fire in a pine, my tat long of our malo sato senior. I move up with more table tato, sissing up. Fatin oil to run was a good job, and I to a year family young and
0: okay.
2: Yeah, all the vials a day, a man or two I will fall up to hang a lay across a mumbo, your tato was no. Nisio, tamali ifo imifoi launga, oeza avea mata ina amta mea. Nga ruen of so sonia, defo ifala aptonga e tu malosi hai temio. Pea fiel tatu wasinu imala faal natura, ma temio faala faal fuse. Pala utele ko ili temi masani al tatu wa unanga.
0: Na tino ilo mai mo mala faa fonga la taala valu neili taa ole temi niu silo, ole iwa isa mo ole faa lau jilin o mea taaru tala na tala faa fonga jil taa yao. Ia, lelei, lelei si tala la tamai la vai tau mo le tuna oil tau isa mo na unga tono na bai aso.
2: O au o sabini tamai mali tau sala e feo lolo le maano no si o le mataa poru, sabini ia mai sae. O la ufi tia I pia la taatu wa tunu umai au mai au mana I timo ya fia isa mo I nisi o temi. Ele o yeise faa tu anga fo iko se lapsa ingo faa maano siya ila upa nuwa le tino. Ai mo re tau I upolu masawa I le soe a wo e nisi o teimi mati mo kuku e yai. I nisi o vaenga mai ono maa losi sa video le mta a folu I nisi o teimi. Tala le o le tau.
0: Faa maano tere lo fionga le a lo lii faa teimi mo re tau tu mai tatu ngarwengar ni fo I tae o. Manu ia faa wale ne yaso?
2: Ya,
0: menuju fungsi ada. Lepas yang ngan cuma bawa jangan bayar tipu jangan bayar sur jangan tu beri sama ipio. Ya, macam tu cara orang ni fui tayau bela tu beri sama. Nafu macam tu cara headline sefalo cile cara tu cara macam sama. Biar cara baru ele tayau. Nai cara form dia ngas falo orang ni fui tayau form.

fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A ole tangata, e fafanga I upu matala. Ole mafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona faapongai, e a fua ilo na sio sio mianga. Olona lea sao ili faatufunganga ole iloa faale aso, mai le tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana, Walanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fōi, e tā o fitau muli le atunu. Sosopo le manu vale I le whongātia. Ao o ina no foia e li iseu le atutia, mamanta I tū le tua mafafili malae. Fai mai le tala e māsani o na fēlele ia e ai ma manu vale. O manu vale, o manu ese ia. Ele o ni lupe. Pawale manu lae faantali e li iseu, o le lupe. A o isi manu, o manu ese po o manu vale. O upu e faamatala ai, se tangata ua oso vale so na manatu a ele ititau o na tautala. Ia, po se lafonga foi ua sala ese male mata upu o lo tala no aina. Fa malulu antu ili tanto maftanga a faitou te faitau ua sosopo le manuvale li fongantia I so ulangona. Ia ona toe faafo I mailea, awa e tonu lava le tangata ia I lona manatu. E mafaifo I ona fao nga e faapo ia I pa ia o se fesilo fainga. O te mua I tapui pa ia o le taiao male aso. E popoe ne isosopo le manuvale ili fungantia ilau faafufonga malau mai mua mai. Ia manuia alfasonga le ne yaso Samoa.

0: fole mo tono le pese mai le punia la va ale to to mo over the samo me for entire foam mo on a tono va yaso wa ta to ya yo so lulu va yaste ta si mo le si le fiole tino ya ole avno fa a rofo no mo le tano pokla me maro le tano tano no tino fiona consulo le tano ma no samo e tono ni se nei o le tele o va en o lo fa na fa so fa mar mo lava ya wa fo le to va to le tino Yep, ma, tell me, town city fear that you know, or buying of Amsinonga Samoa, or an episode in the federal consular, to Lango Yai, vitamin or tomato adoption. Yep, ma, tell you, love, buying up all of them, find out about the consular, Madam Lama Motato, Elias Rudu Monas Rulu, yeah, and later I have four of your mail time for Gramma Nate House, if I'm real of Yonga, of the matter.
1: Yeah, say for Maria Tavai, it for the former young Leo Le Tua. Fatar fat foil fa fong fong ta poi mai ni tao e poi io per maru si ta tu nu quella poi bon tele si bon witi mi ta poi no fu io a una ne tu ro fa no no manu o wa se manu ni si ta tu nu e fatar fa toi malanga fa raro maro si fu ta vai
0: ma lo fo le si fo mania lo fo le consola ne ta ia fa time mole fa avno wel time ya bo ta po kalamba ne pe ma sene so lo vasti tasi se ta mata ole ma wolo o to ba tu ni se la tno fa sili ele ba ta mai no ne fa na mai sa mo adoption na paulo me lo te lo na ngata ta ta no ngal ta bu le ya olo o ya ile ta finga ni sila ne time mo sin time ya lele mai pe o se ta la ta mai fa mo mo ne afi mata
1: ya ya ta wai ya o si ta na ho i Pano no ai o no tele o tupi o aru o si o tato tunu o ili o ita mai.
0: Ane.
1: Ia mole a mai ili fine o asenu mana I o nai ainga. Ia peita I ane ia o tau fia pe ni si lal temi nei de pa ngasolo. Ia I tūranga o le ngata I sitsen ni si lal nai ta mai ti. Ia fape fo ia ia visa mpe inga o mai. Ya or yeah feel to in our for the mini room or the level the barrow the barrow in the sila ye to langare our killing I can cut away the office. Oh kill cookie one ring or commit. Yeah, all to langana men pay while they say e le se pule ka ko pule ani si de ye la to pe o pa pa ma la to tu la ko ma
0: ne da
1: a ka ro si de ye la ka mo se a so e ko e pa ma so lo ile tu la nga no lo to pe fa le ye a ti ni tu la nga ka mo ke o ma yo o pa fi ta o jo ye pe mi si le pe to bai ya a wa pa nei mai o bo le a pa no e mai nga ka mo ke fa o mai nei mo o lu mo na Nia, ya tato tau siya pa wala me ong sa. Ya, apay wong mga liu ya iaw tamaiti ya ong sa ya kong wa nits kay mila kamay. Ya, upo ya liu to fani sila ya na pangasol wale pero masan ya.
0: Afi matang nisi ba, nga fa mo le fo ile, ma isa no angala fo ngal kutsu na fo ile le, o lo ifo inisio lo o automa anti fi mo, so swani mo fam si nga fa no mas wafai sa mo, ea, o la ase tulang o
1: le tau tu. Sa ole le tavai, o nia pa fi kao, ni po fe kao ke ungo poi. Ia, su e fa maramai me oru, tu po me a inga I sa mo, e mese me yo fa mese no ngo, swa fa matahi, e mese o fa nua.
0: Ia.
1: Ia, e lo muri a e ka kou ni yo, no po tu pa fo yo, pa tino ni sa pa I mkulanga pa pena. Ia, on tam pere ta o, tu langa fa tu la fon, ia, e pe ta I ane, ia, onga o re ingi ingi si le pen karte o I aku.
0: Ah, ne.
1: Ia la po in fa fa va e al fa msinonga se longa ke I o I sa mo, fa I lau tau tonga fa au o I sa u. Sa u fara vela ve I se tu langa fa pena. Ia eu o kuara le ofisa misi. Ia eu ia eu se makafai o ia le ofisa. Ia e kampu pai ia e mo se soswani e nei o tatu tangata. Ia ae o kpe le ofisa ta vai. Ia e pai lawa se a wala e mpai eru se o ta isa mo le ofisa kui o pamsilo. Ia ma ma se fau kuanga ma se a wala e mpai eo ma pangai o ia tui. I nipsele nei ia ni tūranga pa pena I nei o tātou tangata I sāmone I nipsele nei. Ali ali mai Longo se tatu tunu ya, ale tatu pa momo e kapu bo,
0: Eva, nai matua, tātou uma moli tamaiti la onga te tai au, pese le mōmai.

0: Tupulanga Samoa, Tree and Waino, Little Two already Samoa, in a choice of Fulu Minotolo, Torta, Leonitula, Ava, a little Jonah of Manuel Town, a lot of Malanga, the Rail Taramatai, the Lagi Fayamasiakil Tavali, all of Fayamatu to Yatum, Famana Tuatu, and Taro Bokalame, Fayamasiakil Tavali, the Town of Faithful Service, our Tame Faithful Service of Tavali Fine. Our Kaimu expired, the Warren of Finish Fine. Tau tuo manai fa na fa yamo oil tire world and auto limited or ye yalo samo per sanga victor lo fatas mai bolta to report an entire victor malo nga lo good morning so
1: ye se fo mo ma la ngin mani te fo lo so ta vai malo la vat tu tu lu malo ku la usu ye fatar fo samo lo ta po ngam malo mo ta malo ta ma china ma tu ta ma ro sin lu ye ni si lo so no lo sin ngam ngan ni ta ya ye malo lo fa fa ba ti to ma la ye su lu la ta vai ya mo ye ma ru ru are ma ku ke
0: yes, Saturday. Yeah, my tiny body, Victor.
1: Yeah, for that, better the vibe of no, yeah, matter to you, that's a pumping. Cindy, yeah, all my two sign board, a two senators, about to travel in Matopam, Iva Tassi to Tara Sulima, Mako Tisore to Lutala, Iva Sende, yeah, only in Alu, and then your Apple car checks, a pro Apple car. Kaya doon natin ito falang yung mga pa-uwi ito lang sa bali. Mata falang matose, iya, akapi yung mga ito lang sa bali, iya, tulalo sa akong matanong ba yung tunong matose, iya, itang ba alam yung raso ito. Kasi, iya, kong kesi, on LPG, fenjo with your loso riva tala, iya, na sene, akali, ito nupi o liki na kong kesi, iya, ene fena with your ay swap sa kong kesi, fola, umana fato, ito lang wata ito pang pesini. Iya, mato falang sini, iya, nasa one ay, iya, mato to atusi, iya, sini mato, iya, maki bro, iya, kawan ingalo na full service, iya, tau la va fare un service da una disfa tutto no la ora ta vale ma ta fare per quale wolf ya ole transmission service ya tu na ta wana ti tu na ya me ta la va ta una mente ya nga ta fare li fino ta to ta vale ya lo e si to lo ne si mo lunga ma li lift pu pas no ko to pa ma ta fare ole roof rex roof rails lo is prima ta te spoka ya ma la va na fa e fa na fa ta to fa zini ya nga ta fare ole ta to interview ya ko mafota to ta vali na peke ma fese ma fora usa fai mo la vali ama to skena skena fali to no ta vali ya pomboli de su mo la te sport ya ngara ta to skena ya fa pe ya ya flares ya pe ole pasi lo ta vali ro pote de ya pa ora usa ya ngari foi flares ya pasi de por wolf ma to fo lea ma to ta vali fa ta wa ili ta to lo tua ta vali fo la va ta vali tu wai fai lo fi feeling na SUV ma to fo leta to hai breakfast piki apu oi chai la di set umarche fa mane to to ta vale fero mi feeling a to i no tawre tuai ma to so tawre fuor ma to fatta vale e fai to tu na to to no ta ma san ya sur my lava il sta to fatta vale ya mo po ya ma to nga to folia a ta pe to si a pala ya ma na tu la sen ni to ma si lo ben sten a pala so sa ma to fatta vale ta pre ni da so po le o le ma ko a ka to bi o le to ra 86 lo fe sul do to sa ma sport 6 p men le ya toto na si lau fast food wil vai aso ta te spoka na o lo pera na pa umo la lo tau in leva yaso ia a vidi me matu no mea o iwa rufu tu fata o lua lua musu so suani ia pete su mai fo le tasi di matodo istama ki vau na matu fat pau ile to atu si tasi fito suru a peit peitro o tara pa fu pa wai se ki mek mo so sta vale lava sui po a faru sa fui begwe laine a matu matu fu ideo o tato pa umakta sa tau tasi le nunga tol fitu so se pen lava a bo tato pa umo tato ho vidi so se pen lava o le nexe si o kuhama me si foi pen lima a tu fai lo fish fitinga ia a fa pe te ue mana au po i en ei so se ki mek wai ma a mai tau na ato so se ki wimpo ia fai tu na ito tua tau a o te poli ta tano mai foi nei so sa mo mo so suani matu fat pau ya festival au mai fat matu mbaya oi war vita si tolu tolu tolu mo se so sani ta vai fat tai rava mura no
0: Victor fat tai mo li potil nei tai au mo ni faiva or ne fo ia so lulu toi fitu mo la famido tolu tolu tolu le tula eva sauni mai mo taru tala fo so ba se yuli malau ba mai a ne so fa fi fa ga le tai au le malo le tolu taru ba fu tolu on Facebook mari YouTube ro sa mo pe se le mo en

Dai bele wa tele wa luas from family to channel to las follow. Ya le le foi tai aula sulu lu langa tono va ya se tu tu banga luanga lo fengai mo ta to wa slu. Ya e bese foi li tapo inga mawa ni ta tu ama tua. Fengai luanga to fe le tua i mo i fata fa tau langa SS. Ya le tai au foma le tai ma tu fio ta tu tu fe fai foi ta tu ma futa. Ilungo pia unga unga lule air tau tu radio samu pia na ilan tau tu masana. Le lofo mo le anga le leo ta tu mataisi lo langi. Le tua na ia umaya le ia sum ta pina ina ni ta ia fau. Ta tu tu mafutai ma fa'wa wai le ta tu maftanga. Pe ona ile tau tu ala radio samoa. Le ila ta ia ole vi inga e fau ile tua. Wana le se anua oia ia te ta tu ele mafai ona e tue fa'afongfonga mai. E sile sile mai mo uwaba iatu. Ilungo le ta tu pokalame. Ya ya tio lava lona hia lava lo vi ingol fam rumor fam nitanga wa o ye tap na ina mi sili mal mato ngo fi mo ta to lan fa nau pa talo fa to ilol ta to pokam ni ta ya fo la fi ngol wenga to fi le to isu nga fa fenga nga to fu ile o to fo to pa talo fa tu ya fi ngol patele ya male au fi ngol wenga le li o lo fa fa le malu o ila to wa la wina ngol wenga le to isu se to vi ne fa talo fa tu ta to pokam Ele foi foi no tuan fa talo fa mal fa fe yo ta tu tua. Le ta po inga la balea na ta tu tamam ti na ma tu e moto malawa. O tu fai vai ai le aso mal aso lo lo lo sa pe. Talo le ana pong. Ta ta puai. Awa tu te manga lu nga lo fe nga yai. Ye mal ma malo ta tu wa tu. Fa talo fa tu ta tu program ya tu tu asin sina. O fe la va se tu le te ma o mal ta tu program te au nei fa talo fa tu mal nga nga fi fi ba lo to me me. Ile anga le leo le tu ma fai fo inte fa fusio lo tu se fua mali ma fa malo longa le tua. Ia leo te mo waili ni jaya fau. Ele fai lava fo inte uwan fa talo fa mali fa fedo i wompa anga uma lava rida Samoa. O fia lava nai te mafuta mo yeyo tono lo farfe nga aruenga. O te tono tabale. Liso ila antu o te tono ainga. La tu o lo ilunga le ala tele. O ila tu o lo mafuta mai i utarebao. Patalo fatu tatu pokrame ya tu tu le tayao palo se foboria se fu ala le na tu lo manuye me umale lo for tatu mate si lang yo kun moni malo ale usu le tayao tatu yelo na so lulu le nei ia ole asua tatu ifo langa tu lo vayaso fu ala yela se fu mal tol oka oka se vabia vabbe te le lo vayaso ia le fu la umal masin lo limba la chon Aole angangol fa time of year lily wana lesi anu oye ya tatu ole mfan fa tan wina tatu fu fuanga mtatu proklamelo fa tatu oto ile aso mle aso ai mo se foilo chua inga hadwenga sa il se leni awala ba ya ni ya tunu lo tatu wa mwai batalo fa tatu proklamelo se tatu watunu o samoa ya olo mafuto ba inu tatu tatu jasi ono tesi mo jasi fa mo tono la tabale ya pe foilo tolo mafuto ba tono la tu fa fengalwenga Tell all that to stand taxi for ye Sambo. Lolo Bafuto by Dungal Tatu for Clammy. And nothing but Bolbello for Angoni Sila to a mathematic talon of Kitty Alae, Falmolongo Dungal Tatu for Clammy, and that's enough. Yea, Fatal Fati at your toe. Tapo Inga, Afio Anga, Eto Malo, Olo Yala to Ocu Kitty Tatu Top Sangal of Angasolo. Morris is Singapore, Fatal Fatu Tatu for Clammy Lijao. Lungal tato Facebook, malungal tato YouTube, fatalo fatu ni tayao, malo si fumuria. Upu afa fatalo fatu tato proklame ni tayao, fatayim vi ielele ine yeso fau. Fatalo fatu ya viane tuptala, woi, pispele ni tumalo. Fatalo fatu la fionga, malo si fumuria. Terima ya fil fenga maranga. Ya fatalo fatu la fionga viane tuptala male ainga, mafutoba inai pispen. Farosa la vea fatalo fatu fatu ni tayao, mwisini ya usitan lia, eseta tango mwa kunmoni fatalo fatu. Papena fo ia lai fale abba lau fa malu valor se fo manuia le fa tasia tu nei ia ma futa tu nei pa lau dil fale fa se ki mo ta tau io e fa talo fatu o lau te tau loa pa lau dil fale fa o le au asili ma le au a ngatai vaila e mai le tam sang ki kiti au la sili lau tau loa te le ima ua se tala mai le au a ma tau inga ngatai vai po la se tala mai a e pei au la au asili la umanino la tu pu lava la tau ma le au a le ainu sami Ya lenda faile la tutalo murmuri lenda manumbalo le ainu sami ile teni forvao. Patalo fatu ne jayao, inisio tatu pa angai lungo tatu YouTube. Patalo fatu ya perimata, malo si fuburia. Nisio tatu pa kalamil jayao nei, ole am fain tatu tatu no fo le agunangam tatu tuar pasifika.
Family Health Group le fiong ang alman mana fiong alona seri malatu tek tua tali tula sumal jasi tali mai tatu tal fo ngal pe chania tali tula sumal jasi la bol tatu fila inga mal tatu fo mai sunga ya matiu tak tam tiu tak chonu mal tatu kalame ole tal chalanga pi on el tatu ngal Samoa tali tula se football lu to fasala wino lo tatu tala mo Samoa e vai vanga musika si fi flo ya wole fiang la tunu u tiu che mangaluenga ai mo se tam of tanga balo longo le roli tali tula tasi to tali mai se mai tatu tala fo ngal pe chania Tatu fasi silanga, eva vanga fa wau o le tatu pokalame le fifi mai. Se ia pa ia fo isi taimi o le tulae lua. Watalo fati ia fafoa ta fusi, ma lo le usu le nei tae au. Ma lo fo le ngā lue ma lo le tautua. Ya lema futati ne Swenson iranui yo electricity ah aboka and lotu fatal fatu to malatai le fat sima ina le fat sati ne Alaska ke vai la do afal sfu ba ko le va bien ya le ya si si besi lor tau usu wal tai usu fia fia si o foringa ba ai ai te lo ai le mana yo le aso O le alu usu maritai au le manei o le sudo le la, le alu usu maritai au le manei o le malu o le tai au, le afu le usu maritai au, e afa pete le tangoa o e fa fiefia lo aso. E le mafayo na elangona le taua ma le manei o le aso. A e saua usu maritai au e te falongo atu, o lai manei le aso au le lei, makua au le lei le aso. A e tangoa o e fa fanono le aso, o e aia e fanono le aso, au le aso yo le li. Oka, makua mangi. Ai ma fu fu yo na e fa no no lo wala mo ta e se men da e mo le po ai ma ma fo lo ma fo fa a e se mo na e to fa po pe e ngi me ma ma ku sala pe ke ala ka yo pu ku ke ala fu ngi se me le ma ma fo ma a vinga se a vinga ma ma fo na e le mo le po a to e te u su e fo ila le ta wa ma na ya le a so fo wa mo ye le li a o le a fu wa ma ku ase ku we li e ma fo fu nga la to a o ngo fo ha o ma fa fa fa no no le a so A ole aso ya, a e ala me foi lalitai au. A e ala me lalitai au te wawa ia tu leoso a le la, tangi sangi fie fie lau whanau. Kangolo lau ia pape, oi vi ia lele. Pafitai lia tu watau lia watama na vale nei tai au. Anga e ala e ala kai au, sao fa ilunga, ka relax la kiki lo mafau fau ke ku ilunga. Ma fau fau lelo fau lele, inga nga e ala e kai au, vangu wai maa ngava, oh, pia woi ka fiola, e lea ka ke ola. Ya e fafitai leile tu le ola fo. Fafitai leile tu le ola fo. Fafitai leile tu le mana ba fo e mana ba fo. Oh ya. Wa ko ya lu fo ya unga lu nga ne ta ya. Ya nga e kangole e e wa kulonga vai po nga ka oko. E e wa kulonga vai pe a mai. E e wa ko e e kusala ke kango e e ala ka ngulu. Na la ke lo la ma nga ba. Ya nga ku ale o ye fisa nga mo ya o ke ke. O fa fangua fa wale me e e ai e e wa kole wale manga ba ya ambulance do ta ta ga e o pa pio ga e o kwa ma lo ba yo a un ana le aso a un ana le mo ni oh ka se ba ngi ngi aso ko pio lang mo ga fa solo a ko le aso a le su lo le la e mo ye ka maruru ye la ngot ta wa yo atu fa pine ka ke ala mer ka yo ka maruru pe ka ma ingi ingi ye ye ai lima fa yela ta fa la ta fa fi tai de ile tu a le fa lo ka fa fi kai lo ka lo ko ile ye yo ko su ale ka ki fin haru ye wala ka le sa fa popo mala ka koko wala brenga chu ye mo wa mala ka masinga ka fasi apu masinga ka fasi mo ka lo lo wale ya u ba fur nga so E ala nga bebe si oka iku. Iyo e. Ale le yanga popo le asu. Iyo ala le me la fa bebe si ifu. Olo ka ala fifi ya ka ika iya.

0: Yeah, lewa. Toh sepuluh malam minit jual oleh jual semal jas. Oleh tahu cuba orang ngamasan yang lefeng ayangan mana way fangul na seri mal jatuh pokalam ipi on layai. Yeah, jatuh way fasofo iu matau longolong jatuh pokalam mal pai molung jatuh wajnu. Julang awak fiang ngas ngasul cino. Emai sefor fak mana cepat mau jatuh. Yeah, lo soi fua maloloi na jatuh on layai. Jatuh nal jatuh longolong jatuh orang ngamal jatuh le family health group. Ya so sani tele mo ta to liaso mo liaso mai so dia vayaso mo le vayaso la nga tau yo tau no longo tau fo fa manatu tau fo ya le tu tu watu pe yo taf ta falanga tau le me tau no fai la nga fo yo ye swing or tau ye swing o ta tu tino tele me ai ta tu che ai ai ai mana umia ia le tau tu mo na nga atama tai fo mai pa talo fa tu ni tai mo le nga fifia ngal man mana malor se fo mo ye tai fo
1: Mere patano patro I pietia. Ni tae o fo fa malota watai. I lau sunga I le papoina fo yon tapolo kalane. I os patano patro I le pa iama le malu te o tatu watuno. Sa moa I tupu mtumali. Ia emese fo. O fenga benga le atua mo la to fa utua. Ia le pa ia lasi lasi. O lo maa ua me tapolo kalane. Ia talo patano palapo.
0: Lenganga fifi lei tai au fa tailele I olo fa foisie pelo malosi ya wali tau tuino tatu watinu ya lei tatu pakalame ya mali tau ngolongola wali tatu watinu ina ia fa manatu tulanga tatu tui ambisio nga singa sol tino lei la fa tu lei tai au la se vai nga tau na mtadi fo ila tau tu mal malo tatu watinu kan man mana mana nganga fa lo
1: ya
0: ol fa
1: manatu lava ole lava fa nga solo tatu tui pui pui Ya, tu faham nato tu boleh tu no oleh foya faham long long waktu oleh ojai foya faham ikut boleh amatan na faham long long mai foya office tu turun tu faham malu loin na ia tato no tahun yang ayai ya lengah tu foya oleh faham nato ia tato tengah ay mesti lama ya le right tu tengah le lalu ane oleh fast pun melima Ina ia to anga I oi wha aile po ma, oi fai ala to siak, pei ala te aru e fai la warrant of fitness, fautua ina ia leo ngai tupulanga lea, ina ia oi wha aile po ma, awa te nofo nofo mai fapia ia te leo wau ia na lea, ma losi ia e lea ia matipa longo tuwa wha, lea ke tawana e aru e wha aile po ma, awa o so estuenga uma, E lo ai ngeli me lai tu pu ya oi e wa e pay for your family na cancer ya ya well over for my e or cancer tu pu ai le senga o ya le se leo le este ah le se pa lo mai but it's a quiet killer e fa ta ta to la gona la va I want to ask for my, yeah, for a payment for my, yeah, was a solo. I want a lang, na, langona yale, final cancer, on a level amata, on a langona tinga, yeah, while yainisia ungabaya, yeah, manis too lang of a pena, yeah, lo filo my yatato, yeah, was a solo. On nisila yavang a tear, before manato twile in eight too lang. Ina ia wa tātou tino fwai. Ai meise lava mātua a o yeia tau whānau. Ai meise le vāle o pāsfu lima tautanga, tolfu valu tautanga. Ia, tūlei unai, pamanatu ia I hoi wa whaia latu tiaki. Make it a regular health check. E yei whala whainga ringa, o lau latu encouraging a latu au whainga ringa. Yo e fai me ya o fai la to tiak ma fai la to tui pui pui al so tele la botato ya e o la ve fenga venga o mai ya ta sami ya malolo ya al penga mia ai este ya botato wa a ai e fo ine ya so ya o mia inu este ese ya ta si ya va inga e contribute tele pe e la vea inicio factors for inicio vainga e ono mapuai ya ne me o fama fama yonga onga pama I ya fi ai e tutino le tangata tutino aunga e le patu patunga o a ya le o le manava yo le puta ya o le viva o o vaenga umana ya fi mama I le tele ya o mea ai este o mea ai ele masa ni ayo tato volanga yas ya emese le tele o vaino to poinga vaino le voye ya who knows po ame o lo tu yeto e o ma ya tato ele ofita wi ma tato tino ya na ona fa tata tu papina ya ai pulle la vota na tana to ye ye ti ti a ta polo kana ni ya na ye ye ta to po ma a Pacific Family Health Group e fa na po farma ina ye pen miwa o Papatoi Kings Road o Waimahi ai Weymouth ye fa pe Clinton Shopping Center a e fi alwe fa sa siaki Alwe, for the top appointment, Siaki o mai, or for mai, Siaki lo toto, Siaki lo suka, Siaki lo mamapa, Yamavai uma be teulaula, po waya, Yatulanga papina, Yamawai lo history ato, ya on a eva I like the request exema, a gallery fellow, the tuilo toto, it's mana, if I almost a full black chick. In a yellow eye, ya po atu lang o lo ye yellow toto. A wa tasti nava hang a ma wai point. Be wa by vailo toto. Ah, po wa ma losi lo toto. Ya po yay foin is yama. O lo fea vea yellow toto. Wa tasti yava hang a ya pa yalin. It's the town of mawa o mai, I o oi elema find the fae ma tone. If I ngal ring a little po malo loin. Ona faia le vaenga, te au noa malau requesta o oe sa wilmana o oe fui, e a mai ele fatanga, e fai umaia tūlanga papea. Ia o tasi lea a fautuanga I nei, tae au wa o manatu, ia o tau lava ona faa malosia, ia le tupulanga la iti lea, pe lalo mai o lima sifulu, Oi, faz o teu siaki. Ah, tu se lava por leal ou fit e fia. E já ele lava ali estanata. E tamo, e tamo, e a. E te ia o palácio. Aí ele ia por leal, minha. Aí mago, mau a mulmuli. O le toto mau a lunga. Aí a vale van ferro no van. Aí ele ia lo faz siaki e lo ai. E na ima faia, né? E aí, ni toga fitinha. E a mani, pautuanga foi. Ina ia faa lalo aia lea vaenga. Awa ututu mo walunga nia. O inae ale tongu fitia titia. Ite ia wa stroke ai. Ia ite ia wa bleed ia te ala toto tonu alfai ai. Ia faa pia ila ia lea. Ia ole mea lea aile lo ole maa kua mai. Ile toto. Toto mo walunga. Ya mai si lava pa ma yo fatunga ya ya ama te lo po yo na mo longa na ver toto tu o tu ai e pi we lava pa ya si aki mi fatunga po le le fatunga po mo ye se ma po an wa tasti le va en wa te le ye tato pa na wa dialysis out la iti lava wa ye tanga ta o te tolu folo tautanga, wa o'o I ne tūlanga, ono o whatunga, ia olea, ia o manatu ai, ia e te tau lava ono whai o malawa, ai meise lava, tōtonga ola nei o tātu, e au ngā ona malolo ina, awa a mai le whatu, ia wale leipo le, nipea lulua ia, a mai mai whatunga o, ia e whapi nā kō, ia, o māmā, ia, nā o le sēla, ma le mawhaia nā, paini whi au, le mawhaina e alu I tunea, Ia tu langa uma papia. Awa tātou te nopoa. Awa tātou te mana tuapio le. Mawal malos ni mana. Mawal malos. Ai andu andu e failos yak. Pautua inai au tō whaponga mai. Mātua iai pānau. Lima sūtau tanganga ilalo. Ai matalawe le age group le. Le wamaita watu ni. Watele a tātou whānau la Haiti. Katoa amata a inga. Ia fato a la iti foi fanao. Ia a o tupo e fanao lave mi faletun. Ia ono leo lava e vaile po mai. Vave leo solitino. Ia vave mea uma. Ile fisuia inga leo langa malitau leo tatu yai. Tia tia pe yai se te vaenga.
0: Lai e se le tau al vaenga lea. Mari i tene le vaenga le fapunatu wal tatu watinu umo mo le soifu marolo ina le lei. Ta pena le leo tatu tino mo tatu tanganta le tino le mafaufau mo le nganga. Ia e fortal tonu ngol a te lele fisu sani te lele mo tatu. O le tau ale na orfa manatu mo tau longolongo. Ile fama i fau lewa a matafu yon na tau falongolongo atu wa ngai mai. Ia o te iloa lewa le awo iti tonu ni usida le fama i fau le. E mani fau ia o ani fama manatu tau pena ta pena pena ili tatu watinu.
1: E tau la fau yon na. Tato tapinanga lea sa tato diai taimil COVID. Diai sei si utono lo wainga. Ya o mawa ya ungol fulo. Fai ya le puni puponga. O lo mawa pia lava mask. Mai po ma. Ya po tono po lava supermarket. Fai le na. Ya. Fai po te pealwa I papo a te iloa. O oi fo I le pe I le o malosi. O lo mawa le fulu. Fai lau mas. Ia matu langa fa pena. A yeni se fe wa I mai. A mese tau le mai le atu Europa. Tau wa I na le atu Asia. Tau wa I anga I le. Ia. Le tato no pouta. Ia I tono lo wa inga po tono wa perpenga duinga. Ia fa tau maula I titi mai ia. A eva I atu. O yaini a un orfulu mai yai nato, ya, ona encourage le, ya le, e isolate me, pa, pautua ya, silina ino fulfale awe tistau penga luenga, pe agete si o raenga le, o lia fato a mai ya, mese lava isi tua intia ma, asia, o lo o yai ya le, famai fule, pe fape, o lia fasa mai na, ya, le foi wa amatan tutu ai en tato o fita to fo malolo ina la utile ina ia va ai umal va en ale ya ya mes te foi le mi sela tia tia
0: ya
1: o lo li potia mai lava ya o le foi nto ma wale se ke se mi sela I Wellington ya fa pena lava ya man tua o tato le fe wa o le ste mi ya Ole tu e atu oe, le na e alu lo e Wellington. Ya, to e saula e pia. Fai o fa'la vlave a inga. Ya, o ngal wenga po ia. Ya, ole. Tato mate tu. Fai tu pui pui ol misela. Manu ole e avanoa. A fai po fosto o e Wellington. Ya, vai po fai tu pui pui. Wa le lopol pitanu o Wellington. Le te alu, ya ile maua ma ia ia. Ya cases ya ni misela. Ya na na na pelorwa ya mal we shopping centers ya ya ya na ya la tuela ya le o epic ya ya la luna awa o se llama o mane FAVA y el matangi FAVA y le ya ma e mana vaina ai mes pe hasta le pisi mai se o lo carrier po on o lo ona tau abina ya se llama ya ole ya tato mata itu ya fafano leo tato dima maimi uma estile ita usami ya matulanga uma papena ang tietia
0: malo faftai maria fafmanatu wal tato wa tunu leja yao ole tau ngolongo blava ya mafmanatu tato swing ole tau lewe ni vitaimi ya etau tona foi mo tato sanga le mo fala awit tau ona inuina le time sao Taimi sao I tau ona whainua ina ia whala awas tō ina masi lo matua. Ia matatou, tau fōi na tau tō na, awane I whaatamala I whala awal na e vātua le fōmai. if so sunny for Ilimo aiming us in Asin at the yai, say even an hour is buying a famana to pay more tattoo what you know.
1: Yeah, lay I did tell famana to all your vice for my nine tattoo for my inna. I finally get up for my falling a siesty pop toy until you ever know Italian night. Oh, yeah, for before, yeah, Clinton, yeah, for way mouth for. Yeah, put that off on my pen. You are. I was the fast daddy. I was the fast daddy. Say long, I, yeah, for yeah, Lily. Mobile so a one or that or tell you, I know what fast a valley. If you have on a mobile tavern, I will for my. Yeah, I'm on since you have a fountain lung. Yeah, fast so that my little neat and matter. The tattoo, telephone, or the over the lau, tolu, lua lua, otolu, over the lau, tolu, lua lua, otolu. Facilia is or stacy lava. It fetal noise, then Samoa. Yeah, be too my for telephone yet there. Ona otan noa tula ya lea. O tau ya inga solo ne ili pontele ima lua. Ya. Tapin pena ma ave me tau ona e alo ma oi. Au wala au. Mol manava ta. Ya open eight o mea o malava na. E tau ona e alo ma oi. Ya. Ma failo tui pui pui. Aetele yalu. Ono pesi pele denki piva I ozi o tato watu no. Ya. Ave lau mea fasuru namu. Ya polo tenam etalo ma oi ya fotuana mul muli le ya mor nitula il neva yas eta tutu filo ai li vayas po pe alia le lo pole tua ya soy fu
0: palo va tengal mor mana mor tu tu le nei fo taya mo neva yas so fo pon al fo mana tu mor tatu wat no manu fo ngal wen al vayas soy fo mai manuia ya le ole tu tu pal dangan na le fo ngal mor mana per fa fo mor tatu wat no Now, if I long for Manatu Motanto, to Langalose for Maloina and Messi Tatu.